0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin nishadi na wannan rana tare da ni Hawwa Aliyu. A yau shirin namu zai soma ne da alhinin mutuwar tsohon mai shirya fina-finai kuma dan wasan kwaikwayon fina-finan yarbanci Okiki Adesina, wanda aka fi sani da Jam Mole. Marigayin ya rasu ne a wani mummunan hatsarin mota da ya ritsa da shi a jiya Litinin. Labarin mutuwar marigayin ya fito ne daga shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na ƙasa Bolaji Amusan, wanda ake yi wa laƙabi da Mr. Latin, yana mai jajanta ma iyalan marigayin da 'yan uwa, 'ya'yan kungiyar har ma da masoyansa. A wani bangare kuwa fitaccen mawaƙin nan Habib Okikiola Badmus, wanda aka fi sani da Portable Zazu, wanda ya sha na jaki a kwanakin baya yayin faɗinsa da Kata Efe, ya kara jarumai na ƙin zaƙewa wajen shiga sahun gaba harkokin tsaron ƙasar, inda mawaƙin ya ce yana magana kan matsalar tsaro za a iya kama shi, don haka ya ja bakinsa ya yi gum, amma yana fatan Najeriya za ta fita daga cikin wannan matsala na rashin tsaro. Fitaccen shirin nan kuwa na zango-zango da akan yi, wato Big Brother Niger, nan ba da jimawa ba za su shirya ganawa da jaruman zango na goma. A yayin wannan ganawa, akan tattauna batutuwa da suka faru a lokacin da suke gidan kafin fita. Yayin da a wani bangaren akan yi tone-tone, zumunci ya biyo baya, ya fiya ma da fahimtar juna da dai sauransu. Sai dai ya zuwa wannan lokaci, makasudin shirya wannan shiri na cikin duhu, musamman ga miliyoyin 'yan Najeriya. Me za ku ce? To madalla, kaɗan daga cikin labarin nishadi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana, da fatan za a biyo mu gobe domin samun wasu labaran. Kafin zuwan shirinmu na gaba, nake cewa a huta lafiya.
1: Duk da kokarin da ake yi na ilmantar da yara a Niger, har yanzu akwai sararruna a kaba, inda ministan ilimin kasar da kanta ta shaida cewa akwai yara miliyan 5 da ba sa zuwa makaranta. Wannan matsala na da nasaba da dalilai da yawa, inda kungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin yara ke ganin akwai yar manuniyar da ke cewa an gaza wajen inganta rayuwar manyan gobe. Shamsiya Haruna ta dawo a wannan rahoto.
2: Ministar da ilimin kasar Dr. Elizabeth Sharif ita ce ta bayyana cewa adadin yara miliyan 5 ne ba sa cikin tsarin neman ilimi, yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din kasar.
3: Ƙwarai,
0: muna da yara kusan miliyan 5 da ba sa cikin tsarin neman ilimi na zamani, da wancan irin na da a tare da adadin yaran da ke zuwa makaranta da ya kasa da kashi 40%. Wannan babban kalubale ne a gare mu. A jimlance dai makarantunmu a buɗe suke ga kowane yaro ɗan ƙasa da ke son shiga. Sai dai saboda wasu matsalolin hakan baya samuwa.
2: A tsarin kasar Niger, dole ne gwamnati ta bawa kowane yaro ilimi kuma kyauta. Don haka kungiyoyin da ke fafutuka kan ilimi, abin ya dame su matuƙa, kamar yadda Babaye Ibrahim na Aso Baptist da ke cewa.
4: Alal haƙiƙan wannan abu dole da mu kowa, su yaran nan cikin tahiyar da muke yanzu tare foundation, su ne muke tunanin gobe za su ɗauki ƙasar mu rabu da Turawa. To in habu sa zuwa makaranta kaga akwai aiki.
2: Duk da kasancewar bayar da ilimi kyauta ne a Niger, har yanzu akwai iyayen da ba sa sanya yaransu a makarantun boko, duk wada wayar da kan da ake musu. Lamarin da Usmani kokari ya ce.
5: Wannan kuma al'amari da rashin kula, ka san mutane ne akwai jahilci. Wani ya san karuwa, wani bai san karuwa ba. Mai tunani ai makaranta yaro albarka ce, kuma karuwa ce, babban alheri ne. Wanda duk ya sa dan shi ai don shi karu. Amma in babu wannan tunanin shi ke sa a samu abin da ba daidai ba.
2: Su ko kungiyoyin malaman makarantu cewa suka yi rashin isassun malamai ne yasa yara ba sa zuwa makaranta. Gadai abin da guda daga cikin mambobin kungiyar Kulibali Abdurrahman ke cewa.
6: Wannan ya zama turon dare ne game duniya. Akwai ƙarancin malaman makaranta. Lakul inda babu malaman makaranta wadatattu, sai ga yara in suka zo ma ba mu su koma, in suka zo ba mu su koma. Na ɗaya. Na biyu kuma har yanzu akwai rashin wayewar kai na uwayen yara akasari. Uwayen yara sai sun zagi damtse, kuma ita ma gwamnati ta zagi. Kalas ba ita ba ce lakul. In akwai mushe, iya cikin halin rayuwa mai kyau a ƙarƙashin ita ma iya ba da ilimi ingantacce.
2: Masu fafutukar kare haƙƙin yara na ganin rashin ba su ilimi babban tauye haƙƙi ne. in ji Sanusi Mamman.
3: Yara miliyan 5 ba su samun dama zuwa lakol, lalle an shiga haƙƙi. Akwai matsala ta tahiyar da aikin nan na yara. Shi wannan haƙƙi yana cikin manyan hakuna na yara na zuwa samun horo mai amfani, don kake nan matsala ce babba. Mafi yawa karkarun mu har yanzu lakol ba ta da amfani. Gwamnati ba ta iya, bismillah. Dole uwayen yara sai sun kama.
2: Ministan ilimin ƙasar da yi a yayin hirar ta ce yara miliyan 3,948,516 aka tabbatar suna zuwa makaranta a fadin jamhuriyar Nijar. Shamsiya Haruna, RFI.
1: Yanzu sai shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar mahimmanci ga kowane mahaluki, domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummarta, wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da mahimman abubuwan raya ƙasa. Dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane. Amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba, musamman a yankunan karkara da wasu iyaye ba su damu su mayar da hankali a kai ba. Ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu ba su sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk ɗan da aka haifa, saboda tantance shi a matsayin ɗan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen ƙasar da dai sauransu. Shirin rayuwata ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban darakta daga hukumar kidaya ta ƙasa reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta haɗa mana wannan rahoto.
7: Rayuwata.
9: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samar musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwata ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Bayyar Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
10: da ke kira mu iyayen mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa. Ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijista haihuwar nan, domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai, yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya. So ka zo sai yaro ya yi girma, sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba, saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ran shi.
9: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da aikin.
11: Wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske, yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aikin su. Suna amfani ne da iya abin da suke da su. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare. Idan network din bai zama da availability ba, aiki bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
9: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
12: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranar haihuwa zuwa shekara 17. Ko ina ka je kowane local government ba apart from Tsanyawa, to za a samu wannan takarda.
9: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴansu rijistar haihuwa domin kare makomarsu a nan gaba.
7: RFI.
8: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano, da matsalar ta shafa.
13: Eh, gaskiya rijista tana da mahimmanci ta haihuwa, saboda ganin gaskiya mu da abin da muka dauka bata da mahimmanci, saboda ganin mu ba a yi mana ba, shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴanmu ba. Sai gashi yanzu da muke ganin mahimmancin ta ƴaƴan namu, gashi saboda rashin takardar haihuwa, duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci. To sai ka tashi kai ka gani ba ai ma ba. Saboda ba ai maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da ya fi muhimmanci.
9: To yanzu yaran ki nawa misali?
13: Ya'ya na tara.
9: Cikin su ba wanda kika register yi?
13: Cikin su ba wanda na yi wa. Ai na faɗa
9: duka sun yi karatun boko yanzu?
13: Su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba. To sai yan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takarda ba tun da wuri.
9: To me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi?
13: Kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare a ka takardu. Rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke. Kin ga ga yarinya ta za ta tafi jami'a. To ita da za ta tafi jami'a nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi. Kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba. Sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara. Shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi. Kin gani da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin gani ba za mu yi sakaci da wannan ba. Saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa. Idan kuma a gida suka haihu to ina ba su kwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa. Idan kuma a gida suka haihu to in suka haihu suka huta suka

0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin nishadi na wannan rana tare da ni Hawwa Aliyu. A yau shirin namu zai soma ne da alhinin mutuwar tsohon mai shirya fina-finai kuma dan wasan kwaikwayon fina-finan yarbanci Okiki Adesina, wanda aka fi sani da Jam Mole. Marigayin ya rasu ne a wani mummunan hatsarin mota da ya ritsa da shi a jiya Litinin. Labarin mutuwar marigayin ya fito ne daga shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na ƙasa Bolaji Amusan, wanda ake yi wa lakabi da Mr. Latin, yana mai jajanta ma iyalan marigayin da 'yan uwa, 'ya'yan kungiyar har ma da masoyansa. A wani bangare kuwa fitaccen mawaƙin nan Habib Okikiola Badmus, wanda aka fi sani da Portable Zazu, wanda ya sha na jaki a kwanakin baya yayin faɗansa da Kata Efe, ya kara jarumai na ƙin zaƙewa wajen shiga sahun gaba harkokin tsaron ƙasar, inda mawaƙin ya ce yana magana kan matsalar tsaro za a iya kama shi, don haka ya ja bakinsa ya yi gum, amma yana fatan Najeriya za ta fita daga cikin wannan matsala na rashin tsaro. Fitaccen shirin nan kuwa na zango-zango da akan yi, wato Big Brother Niger, nan ba da jimawa ba za su shirya ganawa da jaruman zango na goma. A yayin wannan ganawa akan tattauna batutuwa da suka faru a lokacin da suke gidan kafin fita, yayin da a wani bangaren akan yi tone-tone, zumunci ya biyo baya, yafiya ma da fahimtar juna da dai sauransu. Sai dai ya zuwa wannan lokaci, makasudin shirya wannan shiri na cikin duhu, musamman ga miliyoyin 'yan Najeriya. Me za ku ce? To madalla, kaɗan daga cikin labarin nishadi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana, da fatan za a biyo mu gobe domin samun wasu labaran. Kafin zuwan shirinmu na gaba, nake cewa a huta lafiya.
1: Duk da kokarin da ake yi na ilmantar da yara a Niger, har yanzu akwai sararruna a Kaba, inda ministan ilimin kasar da kanta ta shaida cewa akwai yara miliyan 5 da ba sa zuwa makaranta. Wannan matsala na da nasaba da dalilai da yawa, inda kungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin yara ke ganin akwai yar manuniyar da ke cewa an gaza wajen inganta rayuwar manyan gobe. Shamsiya Haruna ta dawo a wannan rahoto.
2: Ministar da ilimin kasar Dr. Elizabeth Sharif ita ce ta bayyana cewa adadin yara miliyan 5 ne ba sa cikin tsarin neman ilimi, yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din kasar.
3: Oui, jusqu'à présent, nous avons 5 millions.
0: Kwarai, muna da yara kusan miliyan 5 da ba sa cikin tsarin neman ilimi na zamani, da wancan irin na da a tare da adadin yaran da ke zuwa makaranta da ya kasa da kashi 40%. Wannan babban kalubale ne a gare mu. A jimlance dai makarantunmu a buɗe suke ga kowane yaro ɗan ƙasa da ke son shiga. Sai dai saboda wasu matsalolin hakan baya samuwa.
2: A tsarin kasar Niger, dole ne gwamnati ta bawa kowane yaro ilimi kuma kyauta. Don haka kungiyoyin da ke fafutuka kan ilimi abin ya dame su matuƙa, kamar yadda Babaye Ibrahim na Aso Baptist da ke cewa.
4: Alal haƙiƙan wannan abu dole da mu kowa, su yaran nan cikin tahiyar da muke yanzu tare foundation su ne muke tunanin gobe za su ɗauki ƙasar mu rabu da Turawa. To in har busa zuwa makaranta kaga akwai aiki.
2: Duk da kasancewar bayar da ilimi kyauta ne a Niger, har yanzu akwai iyayen da ba sa sanya yaransu a makarantun boko, duk wa da wayar da kan da ake musu. Lamarin da Usmani kokari ya ce.
5: Wannan kuma al'amari da rashin kula, ka san mutane ne akwai jahilci. Wani ya san karuwa, wani bai san karuwa ba. Mai tunani ai makaranta yaro albarka ce kuma karuwa ce, babban alheri ne. Wanda duk ya sa dan shi ai don shi karu. Amma in babu wannan tunanin shike sa a samu abin da ba daidai ba.
2: Su ko kungiyoyin malaman makarantu cewa suka yi rashin isassun malamai ne yasa yara ba sa zuwa makaranta. Ga dai abin da guda daga cikin mambobin kungiyar Kulibali Abdurrahman ke cewa.
6: Wannan ya zama turon dare ne game duniya. Akwai ƙarancin malaman makaranta. Lakul inda babu malaman makaranta wadatattu sai ga yara in suka zo ma ba mu su koma, in suka zo ba mu su koma. Na ɗaya. Na biyu kuma hal yanzu akwai rashin wayewa kai na uwayen yara akasari. Uwayen yara sai sun zagi damtse kuma ita ma gwamnati ta zagi. Kalas ba ita bace lakul. In akwai mushe iya cikin halin rayuwa mai kyau a ƙarƙashin ita ma iya ibada ilimi ingantacce.
2: Masu fafutukar kare haƙƙin yara na ganin rashin ba su ilimi babban tauye haƙƙi ne. inji Sanusi Mamman.
7: Yara miliyan 5 ba su samun dama zuwa lakol, lalle an shiga haƙƙi. Akwai matsala ta tahiyar da aikin nan na yara. Shi wannan haƙƙi yana cikin manyan hakuna na yara na zuwa samun horo mai amfani, don kenan matsala ce babba. Mai yawa karkarunmu har yanzu lakol ba ta da amfani. Gwamnati ba ta iya, bismillah. Dole uwayen yara sai sun kama.
2: Ministan ilimin ƙasar dai a yayin hirar ta ce yara miliyan 3,948,516 aka tabbatar suna zuwa makaranta a fadin jamhuriyar Nijar. Shamsiya Haruna, RFI.
1: Yanzu sai shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar mahimmanci ga kowane mahaluki, domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummar ta, wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da mahimman abubuwan raya ƙasa. Dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane. Amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba, musamman a yankunan karkara da wasu iyaye ba su damu su mayar da hankali a kai ba. Ko da yake masu ruwa da tsaki da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu ba su sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk ɗan da aka haifa, saboda tantance shi a matsayin ɗan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu. Shirin rayuwata ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban darakta daga hukumar kidaya ta ƙasa reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta haɗa mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
10: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samar musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwata ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Bayyar Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
11: da ke cika mu iyayen mu ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwar, ana ba su shawara cewa ya kamata a yi rijista haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai, yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamnati, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya. So ka zo sai yaro ya yi girma, sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba, saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ran shi.
10: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da aiki.
12: Wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske, yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aiki su, suna amfani ne da iya abin da suke da su. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare, idan network din bai zama da availability ba, aiki bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
10: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
13: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17, ko ina ka je kowane local government ba apart from Tsanyawa, to za a samu wannan takarda.
10: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴansu rijistar haihuwa domin kare makomarsu a nan gaba.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano, da matsalar ta shafa.
14: Gaskiya rijista tana da mahimmanci ta haihuwa, saboda ganin gaskiya mu da abinda muka dauka bata da mahimmanci, saboda ganin mu ba ai mana ba, shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴanmu ba, sai gashi yanzu da muke ganin mahimmancin ta ƴaƴan namu, gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga ya an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci to sai ka tashi kai ka gani ba ai ma ba saboda ba ai maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci
10: to yanzu yaran ki nawa misali
14: ya'ya na tara
10: cikin su ba wanda kika register yi
14: cikin su ba wanda na yi wa ai na faɗa
10: duka sun yi karatun boko yanzu
14: su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba to sai yan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takarda ba tun da wuri
10: to me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi
14: kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare aka takardu rashin wannan takarda bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke kin ga ga yarinya ta za ta tafi jami'a to ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba sannan ga dan uwan ta shi ma zai tafi umara shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi kin gani da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin ga duk ba za mu yi sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa idan kuma a gida suka haihu to idan suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti ai musu takardun haihuwa saboda rashin wayannan takardun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴanmu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Nigeria
18: nanan yaran da ba a register a Kano ba wanda suna nan jinkim ta hewa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to sune muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
19: yi misaukar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
18: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa da yawa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimmanci
19: to kwanakin baya kun gargari wani registan haihuwa ta hanyar da'ura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon
18: wato har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya kan takarda ba domin muna son ƴaƴanmu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wadda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yarda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen
19: Najeriya ne takardar ya hau kai automatically ya hau kan wanda zai je duba wayarsa
18: duk wanda ya yi register ta manual muna da record din sa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke ajiye bayanansa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aji don haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su hau kan na'uran mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanan
19: ne a kai ko da ba a masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wannan tsari
18: na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau
17: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban da halatta daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya.
20: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0.
17: Gare ku masu saurare, shin kun mallaki wannan takarda ta shaidar haihuwa? Menene ra'ayinku dangane da mahimmancin mallakar wannan takarda? Waɗanne ƙalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
21: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labaran namu, yanzu haka an fara samun jan kafa dangane da yiwuwar samun cikas a gasar neman kofin duniya da ake shirin gudanarwa a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Wannan kuwa na faruwa ne sakamakon yadda Amurka ke jan kafa wajen bayar da visa ga tawagogin wasu kasashe ciki har da nahiyar Afrika. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Comrade Ilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi, Nigeria, memba na kungiyar muryar matasan Afrika, wanda yake cewa assalamu arafai Hausa. Fara nuna jan kafa dangane da yiwuwar samun cikas a gasar neman kofin duniya da ake shirin gudanarwa a kasashen Amurka da Canada da Mexico, sakamakon yadda Amurka ke jan kafa wajen bayar da visa ga tawagogin wasu kasashen, a gaskiya abin damuwa ne matuka. Ya kamata Amurka ta sassauta bayar da visa ga kasashen duniya da ke son zuwa wannan gasar cin kofin duniyar ba tare da jan kafa ba. Ku tashi lafiya Arafai Hausa, mun gode. Shi kuwa Yunusa Tanko ba nan baka cewa jan kafa da kasar Amurka ke yi na hana ba da visa ga wasu kasashe ciki har da Afrika. Muna kira ga kasar Amurka da ta canza tunani domin waɗannan kasashe da aka hana su wannan visa su samu halartar wannan wasa na cin kofin duniya da za a yi a Amurka da Canada da kuma Mexico. Shi kuwa Abdullahi Alhaji Lungu Gwammaja cewa a cire Amurka a yi wasannin a Canada da Mexico. Shi kuwa Imrana Hassan Madaha Boku daga birnin Wagadogo na kasar Burkina Faso cewa a gaskiya hukumar FIFA ta yi kuskure da ta ba kasar Amurka shirya wannan wasa da kwallon kafa da jama'a da dama ke matukar kauna. Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajinmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2 3 4 7 6 6 6 6 1. Sai kuma sakon Hafsat Ilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, wanda take cewa salam Arafai Hausa, muna kira ga kasar Amurka ya kamata ta daina jan kafa wajen bayar da visa ga tawagogin kasashen da ke son zuwa gasar cin kofin duniya da ake shirin gudanarwa a kasashen Amurka da Canada da Mexico. Ku tashi lafiya Arafai Hausa, muna godiya. Shi kuwa Musa Umar Musa cewa to me zai hana hukumar FIFA ta canja shawara ta maida gasar gaba daya a Canada da Mexico? Shi kuma anashi sakon Yahuza Abubakar Gora cewa ai dama mun san za a rana, sai dai muna kira ga hukumar FIFA da ya kamata su shiga cikin lamarin ta hanyar nuna wa Amurka cewa wasa daban, siyasa kuma daban. Nagode Arafai Hausa, ku tashi lafiya. Shi kuwa Nazif Ibrahim Damasawa cewa kadan ma aka gani, in har dai Donald Trump ne ba abin mamaki ba ne. Shi kuwa a sakonsa Kabir Sa'id Unguwan Mai Audiga cewa tabbas hakan abin takaici ne matuka, kuma bai dace Amurka ta yi haka ba sam. sannan Sani Muhammad daga Karmo Abuja Nigeria cewa yi assalamu rafa Hausa to gaskiya ya kamata dai Amurka ta daina jan kafa na maganar cin kofin duniya da zai gudana Amurka Canada da Mexico shi kuwa eh sami na daura kuwa cewa yi ba karamin kuskure hukumar FIFA ta yi ba wajen ba Amurka tikitin amsar gasar cin kofin duniya yanzu kun ji an samu matsala daga bangaren Mexico da Canada Arafa Hausa ku tashi lafiya to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasir Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
1: bari mu shakata da wannan

0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin nishadi na wannan rana tare da ni Hawwa Aliyu. A yau shirin namu zai soma ne da alhinin mutuwar tsohon mai shirya fina-finai kuma dan wasan kwaikwayon fina-finan yarbanci Okiki Adesino wanda aka fi sani da Jam Mole. Marigayin ya rasu ne a wani mummunan hatsarin mota da ya ritsa da shi a jiya Litinin. Labarin mutuwar marigayin ya fito ne daga shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na ƙasa Bolaji Amusan wanda ake yi wa lakabi da Mr. Latin yana mai jajanta ma iyalan marigayin da 'yan uwa, 'ya'yan kungiyar har ma da masoyansa. A wani bangare kuwa fitaccen mawaƙin nan Habib Okikiola Badmus wanda aka fi sani da Portable Zazu wanda ya sha na jaki a kwanakin baya yayin faɗansa da Kata Efe ya kara jarumai na ƙin zaƙewa wajen shiga sahun gaba harkokin tsaron ƙasar inda mawaƙin ya ce yana magana kan matsalar tsaro za a iya kama shi don haka ya ja bakinsa ya yi gum amma yana fatan Najeriya za ta fita daga cikin wannan matsala na rashin tsaro. Fitaccen shirin nan kuwa na zango-zango da akan yi wato Big Brother Niger nan ba da jimawa ba za su shirya ganawa da jaruman zango na goma. A yayin wannan ganawa akan tattauna batutuwa da suka faru a lokacin da suke gidan kafin fita. Yayin da a wani bangaren akan yi tone-tone zumunci ya biyo baya ya fiya ma da fahimtar juna da dai sauransu. Sai dai ya zuwa wannan lokaci makasudin shirya wannan shiri na cikin duhu musamman ga miliyoyin 'yan Najeriya. Me za ku ce? To madalla kaɗan daga cikin labarin nishadi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana da fatan za a biyo mu gobe domin samun wasu labaran. Kafin zuwan shirinmu na gaba nake cewa a huta lafiya.
1: Duk da kokarin da ake yi na ilmantar da yara a Niger, har yanzu akwai sararuna a kaba inda ministan ilimin kasar da kanta ta shaida cewa akwai yara miliyan 5 da ba sa zuwa makaranta. Wannan matsala na da nasaba da dalilai da yawa inda kungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin yara ke ganin akwai yar manuniyar da ke cewa an gaza wajen inganta rayuwar manyan gobe. Shamsiya Haruna ta dawo a wannan rahoto.
2: Ministar da ilimin kasar Dr. Elizabeth Sharif ita ce ta bayyana cewa adadin yara miliyan 5 ne ba sa cikin tsarin neman ilimi yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din kasar.
3: Oui, jusqu'à présent, nous avons 5 millions
0: de. Ora muna da yara kusan miliyan 5 da ba sa cikin tsarin neman ilimi na zamani da wancan irin na da a tare da adadin yaran da ke zuwa makaranta da ya kasa da kashi 40%. Wannan babban kalubale ne a gare mu. A jimlance dai makarantun mu a bude suke ga kowane yaro dan kasa da ke son shiga. Sai dai saboda wasu matsalolin hakan baya samuwa.
2: A tsarin kasar Niger, dole ne gwamnati ta ba wa kowane yaro ilimi kuma kyauta. Don haka kungiyoyin da ke bafataka kan ilimi abin ya dame su matuƙa kamar yadda Babaye Ibrahim na Aso Aptizin darke cewa.
4: Alal hakikan wannan abu dole da mu kowa su yaran nan cikin tahiyar da muke yanzu tare foundation su ne muke tunanin gobe za su dauki kasar mu rabu da Turawa. To in har bisa zuwa makaranta kaga akwai aiki.
2: Duk da kasancewar bayar da ilimi kyauta ne a Niger. Har yanzu akwai iyayen da ba sa sanya yaransu a makarantun boko duk wanda wayar da kan da ake musu. Lamarin da Usmani kokari ya ce.
5: Wannan kuma al'amari da rashin kula ka san mutane ne akwai jahilci. Wani ya san karuwa wani bai san karuwa ba. Mai tunani ya yi makaranta yaro albarka kuma karuwa ce babban alheri ne. Wanda duk ya sa dan shi ai don shi karu. Amma in babu wannan tunanin shi ke sa a samu abin da ba daidai ba.
2: Su ko kungiyoyin malaman makarantu cewa suka yi rashin isassun malamai ne yasa yara ba sa zuwa makaranta. Ga dai abin da guda daga cikin mambobin kungiyar Kulibali Abdurrahman ke cewa.
6: Wannan ya zama turon dare ne ga duniya. Akwai ƙarancin malaman makaranta. Lakul inda babu malaman makaranta wadatattu sai ga yara in suka zo ma ba mu ce su koma, in suka zo ba mu ce su koma. Na ɗaya, na biyu kuma hal yanzu akwai rashin wayewa kai na uwayen yara akasari. Uwayen yara sai sun zagi damtse kuma ita ma gwamnati ce ta zagi. Kalas ba ita ba ce lakul. In akwai mushe iya cikin halin rayuwa mai kyau a ƙarƙashin ita ma iya ba da ilimi ingantacce.
2: Masu ba fatakar kare haƙƙin yara na ganin rashin ba su ilimi babban tauye haƙƙi ne. inji Sanusi Mamman.
7: Yara miliyan biyar ba su samun dama zuwa lakol, lalle an shiga haƙƙi. Akwai matsala ta tahiyar da aikin nan na yara. Shi wannan haƙƙi yana cikin manyan hakuna na yara na zuwa samun horo mai amfani, don kake nan matsala ce babba. Mai yawa karkarun mu yanzu lakol ba ta da amfani, gwamnati ba ta iya, bismillah. Dole uwayen yara sai sun kama.
2: Ministan ilimin ƙasar da yi a yayin hirar ta ce yara miliyan 3,948,516 aka tabbatar suna zuwa makaranta a fadin Jamhuriyar Nijar. Shamsiya Haruna, RFI.
1: Yanzu sai shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar mahimmanci ga kowane mahaluki, domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummar ta, wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da mahimman abubuwan raya ƙasa. Dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane. Amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba, musamman a yankunan karkara da wasu iyaye ba su damu su mayar da hankali a kai ba. Ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu ba su sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk ɗan da aka haifa, saboda tantance shi a matsayin ɗan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen ƙasar da dai sauransu. Shirin Rayuwata ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban darakta daga hukumar kidaya ta ƙasa reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta haɗa mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
10: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samar musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin Rayuwata ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Bayira Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
11: da ke cika mu iyayen mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa, ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijista haihuwar nan, domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai, yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya. So ka zo sai yaro ya yi girma, sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba, ko ba zai samu wani abu ba, saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ran shi.
10: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da aiki.
12: Wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske, yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aiki su, suna amfani ne da iya abin da suke da su. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare, idan network din bai zama da availability ba, aikin bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
10: Asiya Tukuri Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
13: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17, ko ina kaje kowane local government ba apart from Tsanyawa to za a samu wannan takarda.
10: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴansu rijistar haihuwa domin kare makomar su a nan gaba.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa.
14: Gaskiya rijista tana da mahimmanci ta haihuwa, saboda ganin gaskiya mu da abinda muka dauka bata da mahimmanci, saboda ganin mu ba a yi mana ba, shi yasa ba mu maida hankali mun wa ƴaƴanmu ba, sai gashi yanzu da muke ganin mahimmancin ta ƴaƴan namu, gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga aya an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci to sai ka tashi kai ka gani ba ai ma ba saboda ba ai maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci
15: to yanzu yaran ki nawa misali
14: aya na tara
15: cikin su ba wanda kika register yi
14: cikin su ba wanda na yi wa ai na fada
15: duka sun yi karatun boko yanzu
14: su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba to sai yan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takardar batun da wuri
15: to me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi
14: kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare aka takardo rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke kin ga yarinya ta za ta tafi jami'a to ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba sannan ga dan uwan ta shi ma zai tafi umara shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi kin ga ni da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tana da ita muna da ita kin ga ba za mu yi sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa idan kuma a gida suka haihu to idan suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti a yi musu takardun haihuwa saboda rashin wayannan takardun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴanmu suna wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
16: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
16: za ta iya dogaro da kanta

0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin nishadi na wannan rana tare da ni Hawwa Aliyu. A yau shirin namu zai soma ne da alhinin mutuwar tsohon mai shirya fina-finai kuma dan wasan kwaikwayon fina-finan yarbanci Okiki Adesina, wanda aka fi sani da Jam Mole. Marigayin ya rasu ne a wani mummunan hatsarin mota da ya ritsa da shi a jiya Litinin. Labarin mutuwar marigayin ya fito ne daga shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na ƙasa Bolaji Amusan, wanda ake yi wa laƙabi da Mr. Latin, yana mai jajanta ma iyalan marigayin da 'yan uwa, 'ya'yan kungiyar har ma da masoyansa. A wani bangare kuwa, fitaccen mawaƙin nan Habib Okikiola Badmus, wanda aka fi sani da Portable Zazu, wanda ya sha na jaki a kwanakin baya yayin faɗansa da Kata Efe, ya kara jarumai na ƙin zaƙewa wajen shiga sahun gaba harkokin tsaron ƙasar, inda mawaƙin ya ce yana magana kan matsalar tsaro za a iya kama shi, don haka ya ja bakinsa ya yi gum, amma yana fatan Najeriya za ta fita daga cikin wannan matsala na rashin tsaro. Fitaccen shirin nan kuwa na zango-zango da akan yi, wato Big Brother Niger, nan ba da jimawa ba za su shirya ganawa da jaruman zango na goma. A yayin wannan ganawa, akan tattauna batutuwa da suka faru a lokacin da suke gidan kafin fita. Yayin da a wani bangaren akan yi tone-tone, zumunci ya biyo baya, ya fiya ma da fahimtar juna da dai sauransu. Sai dai ya zuwa wannan lokaci, makasudin shirya wannan shiri na cikin duhu, musamman ga miliyoyin 'yan Najeriya. Me za ku ce? To madalla, kaɗan daga cikin labarin nishadi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana, da fatan za a biyo mu gobe domin samun wasu labaran. Kafin zuwan shirinmu na gaba, nake cewa a huta lafiya.
1: Duk da kokarin da ake yi na ilmantar da yara a Niger, har yanzu akwai sararruna a Kaba, inda ministan ilimin kasar da kanta ta shaida cewa akwai yara miliyan 5 da ba sa zuwa makaranta. Wannan matsala na da nasaba da dalilai da yawa, inda kungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin yara ke ganin akwai 'yar manuniyar da ke cewa an gaza wajen inganta rayuwar manyan gobe. Shamsiya Haruna ta dawo a wannan rahoto.
2: Ministar da ilimin kasar Dr. Elizabeth Sharif ita ce ta bayyana cewa adadin yara miliyan 5 ne ba sa cikin tsarin neman ilimi yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din kasar.
3: Oui, jusqu'à présent, nous avons 5 millions.
0: Ƙwarai, muna da yara kusan miliyan 5 da ba sa cikin tsarin neman ilimi na zamani da wancan irin na da, a tare da adadin yaran da ke zuwa makaranta da ya kasa da kashi 40%. Wannan babban kalubale ne a gare mu. A jimlance dai makarantunmu a buɗe suke ga kowane yaro ɗan ƙasa da ke son shiga. Sai dai saboda wasu matsalolin hakan baya samuwa.
2: A tsarin kasar Niger, dole ne gwamnati ta ba wa kowane yaro ilimi kuma kyauta. Don haka kungiyoyin da ke fafutuka kan ilimi, abin ya dame su matuƙa, kamar yadda Babaye Ibrahim na Aso Baptist da ke cewa.
4: Alal haƙiƙan wannan abu dole da mu kowa, su yaran nan cikin tahiyar da muke yanzu tare foundation, su ne muke tunanin gobe za su ɗauki ƙasar mu rabu da Turawa. To in habu sa zuwa makaranta kaga akwai aiki.
2: Duk da kasancewar bayar da ilimi kyauta ne a Niger, har yanzu akwai iyayen da ba sa sanya yaransu a makarantun boko, duk wanda wayar da kan da ake musu. Lamarin da Usmani kokari ya ce.
5: Wannan kuma al'amari da rashin kula, ka san mutane ne akwai jahilci. Wani ya san karuwa, wani bai san karuwa ba. Mai tunani ai makaranta yaro albarka ce, kuma karuwa ce, babban alheri ne. Wanda duk ya sa dan shi ai don shi karuwa. Amma in babu wannan tunanin, shi ke sa a samu abin da ba daidai ba.
2: Su ko kungiyoyin malaman makarantu cewa suka yi rashin isassun malamai ne yasa yara ba sa zuwa makaranta. Ga dai abin da guda daga cikin mambobin kungiyar Kulibali Abdurrahman ke cewa.
6: Wannan ya zama turon dare ne game duniya. Akwai ƙarancin malaman makaranta. Lakul inda babu malaman makaranta wadatattu, sai ga yara in suka zo ma ba mu shi su koma, in suka zo ba mu shi su koma. Na ɗaya. Na biyu kuma hal yanzu akwai rashin wayewar kai na uwayen yara akasari. Uwayen yara sai sun zagi damtse, kuma ita ma gwamnati ta zagi. Kalas ba ita bace lakul. In akwai mushi, iya cikin halin rayuwa mai kyau, a ƙarƙashin ita ma iya ba da ilimi ingantacce.
2: Masu fafutukar kare haƙƙin yara na ganin rashin ba su ilimi babban tauye haƙƙi ne. inji Sanusi Mamman.
7: Yara miliyan 5 ba su samun dama zuwa lakol, lalle an shiga haƙƙi. Akwai matsala ta tahiyar da haƙƙin nan na yara. Shi wannan haƙƙi yana cikin manyan hakkuna na yara na zuwa samun horo mai amfani, don kake nan matsala ce babba. Mafi yawa karkarun mu har yanzu lakol ba ta da amfani, gwamnati ba ta iya, bismillah. Dole uwayen yara sai sun kama.
2: Ministan ilimin ƙasar da yi a yayin hirar ta ce yara miliyan 3,948,516 aka tabbatar suna zuwa makaranta a fadin jamhuriyar Nijar. Shamsiya Haruna, RFI.
1: Yanzu sai shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI, sunana Zainab Ibrahim. Mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar mahimmanci ga kowane mahaluki, domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummarta, wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da mahimman abubuwan raya ƙasa. Dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane. Amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba, musamman a yankunan karkara da wasu iyaye ba su damu su mayar da hankali a kai ba. Ko da yake masu ruwa da tsaki da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu ba su sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk ɗan da aka haifa, saboda tantance shi a matsayin ɗan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen ƙasar da dai sauransu. Shirin rayuwata ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban darakta daga hukumar kidaya ta ƙasa reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta haɗa mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
10: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samar musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwata ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Bayyar Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
11: da ke cika mu iyayen mu ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa, ana ba su shawara cewa ya kamata a yi rijista haihuwar nan, domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai, yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya. So ka zo sai yaro ya yi girma, sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba, saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ran shi.
10: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
12: wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske. Yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aikin su. Suna amfani ne da iya abin da suke da su duk. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare, idan network din bai zama da availability ba, aiki bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
10: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
13: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17, ko ina kaje kowane local government ba apart from Tsanyawa, to za a samu wannan takarda.
10: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴansu rijistar haihuwa domin kare makomarsu a nan gaba.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan, yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano, da matsalar ta shafa.
14: Gaskiya rijista tana da mahimmanci ta haihuwa, saboda ganin gaskiya mu da abinda muka dauka bata da mahimmanci, saboda ganin mu ba ai mana ba, shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴanmu ba, sai gashi yanzu da muke ganin mahimmancin ta ƴaƴan namu, gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci. To sai ka tashi kai ka gani ba ai ma ba. Saboda ba ai maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci.
10: To yanzu yaran ki nawa misali?
14: Ya'ya na tara.
10: Cikin su ba wanda kika register yi?
14: Cikin su ba wanda na yi wa. Ai na faɗa
10: duka sun yi karatun boko yanzu.
14: Su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba. To sai yan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takarda ba tun da wuri.
10: To me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi?
14: Kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare a ka takardu. Rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke yi. Kin ga ga yarinya ta za ta tafi jami'a. To ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi. Kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba. Sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara. Shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi. Kin gani da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin gani ba za mu yi sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa idan kuma a gida suka haihu to idan suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti ai musu takardun haihuwa saboda rashin wannan takardun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴan mu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Nigeria
18: nanan yaran da ba a register a Kano ba wanda suna nan jinkim ta yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to sune muke son su cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
10: mi saukar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
18: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa da yawa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimmanci
10: to kwanakin baya kun gargadi wani registan haihuwa ta hanyar da'ura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon
18: wato har yanzu National Population Commission ba ta tsaida yin register yadda ake ta gargajiya kan takarda ba domin muna son ƴaƴanmu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wadda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yarda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen Najeriya
10: ne takardar ya hau kai automatically ya hau kan wanda zai je ya duba wayarsa
18: duk wanda ya yi register ta manual muna da record din sa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke ajiye bayanansa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aje don haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su hau kan na'uran mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanan
10: ne a gaba ba ai masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wannan tsari
18: na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau
17: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban da
9: halatta daga hukumar kidaya ta kasa dake jahar Kano Najeriya.
19: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0.
9: Gare ku masu saurare, shin kun mallaki wannan takarda ta shaidar haihuwa? Menene ra'ayinku dangane da mahimmancin mallakar wannan takarda? Waɗanne ƙalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
20: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, yanzu haka an fara samun jan kafa dangane da yiwuwar samun cikas a gasar neman kofin duniya da ake shirin gudanarwa a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Wannan kuwa na faruwa ne sakamakon yadda Amurka ke jan kafa wajen bayar da visa ga tawagogin wasu kasashe ciki har da nahiyar Afrika. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Comrade Elias Yakuba Digawa daga jihar Bauchin, Nigeria, memba na kungiyar muryar matasan Afrika, wanda yake cewa assalam RFI Hausa. Fara nuna jan kafa dangane da yiwuwar samun cikas a gasar neman kofin duniya da ake shirin gudanarwa a kasashen Amurka da Canada da Mexico, sakamakon yadda Amurka ke jan kafa wajen bayar da visa ga tawagogin wasu kasashen, a gaskiya abin damuwa ne matuka. Ya kamata Amurka ta sassauta bayar da visa ga kasashen duniya da ke son zuwa wannan gasar cin kofin duniyar ba tare da jan kafa ba. Ku tashi lafiya a RFI Hausa, mun gode. Shi kuwa Yunusa Tanko ba nan baka cewa jan kafa da kasar Amurka ke yi na hana ba da visa ga wasu kasashe ciki har da Afrika. Muna kira ga kasar Amurka da ta canza tunani domin waɗannan kasashe da aka hana su wannan visa su samu halartar wannan wasa na cin kofin duniya da za a yi a Amurka da Canada da kuma Mexico. Shi kuwa Abdullahi Alhaji Lungu Gwammaja cewa a cire Amurka a yi wasannin a Canada da Mexico. Shi kuwa Imran Hassan Madaha Boku daga birnin Wagadogo na kasar Burkina Faso cewa a gaskiya hukumar FIFA ta yi kuskure da ta ba kasar Amurka shirya wannan wasa da kwallon kafa da jama'a da dama ke matukar kauna. Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajinmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2 3 4 7 6 6 6 6 6 1. Sai kuma sakon Hafsat Ilyas Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, wanda take cewa salam RFI Hausa, muna kira ga kasar Amurka ya kamata ta daina jan kafa wajen bayar da visa ga tawagogin kasashen da ke son zuwa gasar cin kofin duniya da ake shirin gudanarwa a kasashen Amurka da Canada da Mexico. Ku tashi lafiya a RFI Hausa, muna godiya. Shi kuwa Musa Umar Musa cewa to me zai hana hukumar FIFA ta canja shawara ta maida gasar gaba daya a Canada da Mexico? Shi kuma anashi sakon Yahuza Abubakar Gora cewa ai da ma mun san za a rana, sai dai muna kira ga hukumar FIFA da ya kamata su shiga cikin lamarin ta hanyar nuna wa Amurka cewa wasa daban, siyasa kuma daban. Nagode RFI Hausa, ku tashi lafiya. Shi kuwa Nazif Ibrahim Damasawa cewa kadan ma aka gani, in har dai Donald Trump ne ba abin mamaki bane. Shi kuwa a sakonsa Kabir Said Unguwan mai Audiga cewa tabbas hakan abin takaici ne matuka, kuma bai dace Amurka ta yi haka ba sam. sannan Sani Muhammad daga Karmo Abuja Nigeria cewa yi assalamu rafa Hausa to gaskiya ya kamata dai Amurka ta daina jan kafa na maganar cin kofin duniya da zai gudana Amurka Canada da Mexico shi kuwa ya sami nau daura kuwa cewa yi ba karamin kuskure hukumar FIFA ta yi ba wajen ba Amurka tikitin amsar gasar cin kofin duniya yanzu kun ji an samu matsala daga bangaren Mexico da Canada Arafa Hausa ku tashi lafiya to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasir Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
1: bari mu shakata da wannan

0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin nishadi na wannan rana tare da ni Hawwa Aliyu. A yau shirin namu zai soma ne da alhinin mutuwar tsohon mai shirya fina-finai kuma dan wasan kwaikwayon fina-finan yarbanci Okiki Adesina, wanda aka fi sani da Jam Mole. Marigayin ya rasu ne a wani mummunan hatsarin mota da ya ritsa da shi a jiya Litinin. Labarin mutuwar marigayin ya fito ne daga shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na ƙasa Bolaji Amusan, wanda ake yi wa lakabi da Mr. Latin, yana mai jajanta ma iyalan marigayin da 'yan uwa, 'ya'yan kungiyar har ma da masoyansa. A wani bangare kuwa, fitaccen mawaƙin nan Habib Okikiola Badmus, wanda aka fi sani da Portable Zazu, wanda ya sha na jaki a kwanakin baya yayin faɗansa da Kata Efe, ya kara jarumai na ƙin zaƙewa wajen shiga sahun gaba harkokin tsaron ƙasar, inda mawaƙin ya ce yana magana kan matsalar tsaro za a iya kama shi, don haka ya ja bakinsa ya yi gum, amma yana fatan Najeriya za ta fita daga cikin wannan matsala na rashin tsaro. Fitaccen shirin nan kuwa na zango-zango da akan yi, wato Big Brother Niger, nan ba da jimawa ba za su shirya ganawa da jaruman zango na goma. A yayin wannan ganawa, akan tattauna batutuwa da suka faru a lokacin da suke gidan kafin fita. Yayin da a wani bangaren akan yi tone-tone, zumunci ya biyo baya, ya fiya ma da fahimtar juna da dai sauransu. Sai dai ya zuwa wannan lokaci, makasudin shirya wannan shiri na cikin duhu, musamman ga miliyoyin 'yan Najeriya. Me za ku ce? To madalla, kaɗan daga cikin labarin nishadi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana, da fatan za a biyo mu gobe domin samun wasu labaran. Kafin zuwan shirinmu na gaba, nake cewa a huta lafiya.
1: Duk da kokarin da ake yi na ilmantar da yara a Niger, har yanzu akwai sararruna a Kaba, inda ministan ilimin kasar da kanta ta shaida cewa akwai yara miliyan 5 da ba sa zuwa makaranta. Wannan matsala na da nasaba da dalilai da yawa, inda kungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin yara ke ganin akwai 'yar manuniyar da ke cewa an gaza wajen inganta rayuwar manyan gobe. Shamsiya Haruna ta dawo a wannan rahoto.
2: Ministar da ilimin kasar Dr. Elizabeth Sharif ita ce ta bayyana cewa adadin yara miliyan 5 ne ba sa cikin tsarin neman ilimi, yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din kasar.
3: Ƙwarai,
0: muna da yara kusan miliyan 5 da ba sa cikin tsarin neman ilimi na zamani da wancan irin na da, a tare da adadin yaran da ke zuwa makaranta da ya kasa da kashi 40%. Wannan babban kalubale ne a gare mu. A jimlance dai makarantunmu a buɗe suke ga kowane yaro ɗan ƙasa da ke son shiga. Sai dai saboda wasu matsalolin hakan baya samuwa.
2: A tsarin ƙasar Niger, dole ne gwamnati ta ba wa kowane yaro ilimi kuma kyauta. Don haka ƙungiyoyin da ke fafutuka kan ilimi, abin ya dame su matuƙa, kamar yadda Babaye Ibrahim na Aso Aptizin darke cewa.
4: Alal haƙiƙan wannan abu dole da mu kowa, su yaran nan cikin tahiyar da muke yanzu tare foundation, su ne muke tunanin gobe za su ɗauki ƙasar mu rabu da Turawa. To in har bisa zuwa makaranta kaga akwai aiki.
2: Duk da kasancewar bayar da ilimi kyauta ne a Niger, har yanzu akwai iyayen da ba sa sanya yaransu a makarantun boko, duk wanda wayar da kan da ake musu. Lamarin da Usmani kokari ya ce.
5: Wannan kuma alamari da rashin kula, ka san mutane ne akwai jahilci. Wani ya san karuwa, wani bai san karuwa ba. Mai tunani ya yi makaranta yaro albarka ce, kuma karuwa ce, babban alheri ne. Wanda duk ya sa ɗan shi ai don shi karu. Amma in babu wannan tunanin, shi ke sa a samu abin da ba daidai ba.
2: Su ko kungiyoyin malaman makarantu cewa suka yi rashin isassun malamai ne ya sa yara ba sa zuwa makaranta. Ga dai abin da guda daga cikin mambobin kungiyar Kulibali Abdurrahman ke cewa.
6: Wannan ya zama turon dare ne ga duniya. Akwai ƙarancin malaman makaranta. Lakul inda babu malaman makaranta wadatattu, sai ga yara in suka zo ma ba mu sha su koma, in suka zo ba mu sha su koma. Na ɗaya, na biyu kuma hal yanzu akwai rashin wayewa kai na uwayen yara akasari. Uwayen yara sai sun zagi damtse, kuma ita ma gwamnati ta zagi. Kalas ba ita bace lakul. Akwai mushe. Iya cikin halin rayuwa mai kyau a ƙarƙashin ita ma iya ibada ilimi ingantacce.
2: Masu fafutukar kare haƙƙin yara na ganin rashin basu ilimi babban tauye haƙƙi ne. inji Sanusi Mamman.
3: Yara miliyan 5 ba su samu dama zuwa lakol lalle an shiga haƙƙi akwai matsala ta tahiyar da aikin nan na yara shi wannan haƙƙi yana cikin manyan hakuna na yara na zuwa samu horo mai amfani don kike nan matsala ce babba mai yawa karkarun mu yanzu lakol ba ta da amfani gwamnati ba ta iya bismillah dole uwayen yara sai sun kama
2: ministan ilimin kasar da yi a yayin hirar ta ce yara miliyan 3,948,516 aka tabbatar suna zuwa makaranta a fadin jamhuriyar Nijar. Shamsiya Haruna, RFI.
1: Yanzu sai shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar muhimmanci ga kowane mahaluki domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummar ta wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da muhimman abubuwan raya ƙasa dalilin da ya sanya hukumomi wajen tashi akan mutane amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba musamman a yankunan karkara da wasu iyaye basu damu su mayar da hankali akai ba ko da yake masu ruwa da tsaki da ma kungiyoyi masu zaman kansu basu sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin muhimmancin mallakar wannan takarda ga duk dan da aka haifa saboda tantance shi a matsayin dan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu. Shirin rayuwa ta ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban director daga hukumar kidaya ta ƙasa, reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta hada mana wannan rahoto.
7: Rayuwa ta.
9: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samun musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwa ta ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Bayira Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
10: da ke cika mu iyayen mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa, ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijista haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya. So ka zo sai yaro ya yi girma sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ran shi.
9: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
11: wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske. Yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aiki su. Suna amfani ne da iya abin da suke da su duk. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare, idan network din bai zama da availability ba, aikin bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
9: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
12: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17 ko ina kaje kowane local government ba apart from Tsanyawa to za a samu wannan takarda.
9: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴan su rijistar haihuwa domin kare makomar su a nan gaba.
7: RFI.
8: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa.
13: Eh gaskiya rijista tana da muhimmanci ta haihuwa saboda ganin gaskiya mu da abin da muka dauka bata da muhimmanci saboda ganin mu ba a yi mana ba. Shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴanmu ba. Sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga aya an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci to sai ka tashi kai ka gani ba ai ma ba saboda ba ai maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci
14: to yanzu yaran ki nawa misali
13: aya na tara
14: cikin su ba wanda kika register yi
13: cikin su ba wanda na yi wa ai na fada
14: duka sun yi karatun boko yanzu
13: su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba to sai yan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takarda batun da wuri
14: to me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi
13: kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare aka takardo rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke kin ga yarinya ta za ta tafi jami'a to ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi kin ga ni da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin ga duk ba za mu yi sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa idan kuma a gida suka haihu to idan suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti a yi musu takardun haihuwa saboda rashin wayannan takardun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴanmu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
18: nanan yaran da ba a register a Kano ba wanda suna nan jinjin ta yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to sune muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
19: ne sauraron zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
18: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihuwa domin yaro su samu a basu kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa dewa suna nan attached to wannan takardar haihuwar da muhimmanci
19: to kwanakin baya kun gargar wani registan haihuwa ta hanyar daura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon
18: tsari me zaka ce har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya kan takarda ba domin muna son ƴaƴanmu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wanda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yarda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen Najeriya
19: ne takardar ya hauka automatically ya hauka wanda zai

0: sun goyi bayan wannan kira na ganin an kawo ƙarshen amfani da giwaye a cikin fina-finai kamar yadda wannan kungiya da aka yi wa suna Peter India ta yi kira wanda a wannan watan ta nuna yadda ake amfani da manhajoji ko fasaha wajen kirkirar giwaye a cikin fina-finai ba tare da ta bayar da ƙarin haske a yadda ake amfani da waɗannan dabbobi kamar yadda aka saba gani a da ba bai kamata giwaye su sha wahala don nishaɗantar da mu ba inji jarumi kuma mai shirya fina-finai John Abraham yana bayyana dalilin da yasa shi da wasu tauraro na wannan masana'antar sama da 20 ke tallafawa wannan kira na ganin an daina amfani da giwaye a cikin fina-finai na kasar India tare da fasahohi na zamani za mu iya rayar da giwaye a cikin fina-finai hotuna da ake samu daga cikin kwamfutoci akwai giwaye a yankin Asia kasa da 50,000 a cikin daji kamar yadda asusun kula da namun daji ya fitar da waɗannan alƙaluma inda mafi yawansu ake samun sa a India tare da wasu a Sri Lanka da kudu maso gabacin Asia akwai giwaye sama da 2,600 da aka kama a India a cewar alƙaluman ma'aikatar muhalli ana amfani da su don yawon bude ido nishaɗantarwa da kuma dako a ɓangaren sufuri a ɗaure suke kodayaushe inda ake gallaza musu azaba kungiyar ta Peter wadda ke yaƙi da yadda ake amfani da giwaye a cikin fina-finai da kuma wasu halaye daban ta shaida kamfanin dillancin labaran faransa AFP cewa giwayen da aka kama an raba su da iyalansu a ɗaure suke a kodayaushe inda ake gallaza musu azaba domin ganin sun yi biyayya yawan giwaye da ake amfani da su ya ragu sosai tun a lokacin da aka fitar da wata doka ko a matsayin ubarni a shekara ta 2021 cewa a daina amfani da su domin fifita ko kuma nishaɗantarwa ganin wahala da dabbobin nan ke fuskanta da razana
1: Tuma da jigon rahoton mu na wannan rana shine batun gwamnatin jihar Jigawa dake Najeriya da ta kulle yarjejeniyar hadin gwiwa da wani kamfani mai zaman kansa na kasar China Hefei Shengwen Information Technology wanda ke shirin zuba jarin kimanin dala biliyan 2 domin ayyukan bunkasa masana'antun jihar da kuma habakar cibiyar tattalin arziki mai karfi ta Megatari wanda ke kan iyakar Najeriya da Niger wato Free Trade Zone matakin da ake sa ran zai karfafa ayyukan kasuwanci da noma a jihar ko menene yarjejeniyar ta kunsa ga rahoton da Abdulkadir Haladi Kiyawa ya aika mana
2: ziyarar kamfanonin na China na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar Jigawa ke shirin karbar bakuncin taron tattalin arziki wato Economic Summit a Turanci a watan Yuli mai zuwa dama dai gabanin haka gwamnatin Jigawan karkashin jagorancin gwamnan jihar ta kai ziyarar neman masu zuba jari kasar China ta kuma tattauna da kamfanoni waɗanda a watan Mayu da ya gabata suka kawo ziyarar gani da ido zuwa jihar aka kuma zagaya da su domin tabbatar da inda za su zuba kudaden su yayin ziyarar da suka kawo shugaban kamfanin na kasar China Ren Mingyong ya bayyana cewa
3: mun zo jihar Jigawa ne domin duba bangarorin zuba jari kuma mun gamsu da abin da muka gani saboda haka za mu saka jarin mu muna fata laya za ta kyanrufi
2: yayin taron tattaunawa game da yarjejeniyar zuba jarin Gwamnan jihar Jigawa Umar A. Namadi ya bayyana cewa haɗin gwiwar za ta samar da damarmakin kasuwanci da ayyukan yi ga matasa da manoma tare da jawo ƙarin masu zuba jari a ɓangaren noma da sarrafa abinci.
4: Now you are here in Jigawa, Nigeria.
5: Yanzu ga ku a jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya kuma mun zagaya da ku wurare daban-daban musamman ma a Megatari. Ina da tabbacin lokacin da muke zagayawa da ku kun fahimci lalle kuna mu'amala ne da mutanen da suka dace.
2: To ko me masana tattalin arziki za su ce game da wannan yarjejeniya? Ga Farfesa Aminu Muhammad Fage, masanin tattalin arziki a Najeriya.
6: Ziyarar ta yi haifar da dada mai ido wanda an kai jillin da su mutanen China sun yi alƙawarin za su saka kusan dala biliyan 2 a cikin wannan jiha mai albarka mai tasowa wato jihar Jigawa kuma jiha ce wadda take da kyakkyawan wato fuska ta tsaro kuma akwai potentials inda an ci gaba da haskawa masu hannun jari na ƙasar waje da tuni Jigawa ta wuce matakin da take yanzu haka a fannin tattalin arziki jiha ce wadda duk wani abu da kake da bukata abin da ya kama na harkar aikin noma masana'antu da ciniki da kasuwanci alhamdulillah Allah a nan ne ake da wato Cattle International Market wato kasuwar shanu ta duniya a Maigatari ka zo nan shi akwai wato Naifo wato wanda ake renan tsire na dabino wanda yanzu ka neman dabino a duk Najeriya ba ne zaka samu dabino a kalla kala 30 zuwa kala 40 wato tubun tattalin arziki wannan hannun jari da yan China za su sa a jihar Jigawa na dala biliyan 2 zai haifar da gwamnati to hanyar samun kuɗin shiga sannan al'umma za su samu kuɗi su ma su yi rawala za su samu da aikin yi
2: ana sa ran wannan haɗin gwiwa za ta taimaka wajen bunƙasa fitar da kayan noma zuwa ƙasashen waje musamman na yammacin Afirka da kuma inganta bangaren samar da abinci a jihar Jigawa da ma Najeriya baki daya Abdul Kadir Haladi Kiyawa RFI
1: yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba
7: rayuwata
8: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda ya tattauna yadda wata kungiya mai suna kungiyar matan arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan arewa mazauna yankin, musamman ta bangaren yaki da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka hada kai wajen kafa wannan kungiya wanda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi ta hanyoyin da za su bi wajen kare kansu haka kuma kungiyar ta matan arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma Domin jin yadda wannan kungiya ke tafiyar da aikin ta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya muka tattauna da Malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan arewa dake jihar Cross River amma kafin nan ga rahoton da wakil Lamu daga birnin Kalaba Murtala Adamu Ibrahim ya hada mana akai
7: rayuwata
9: Daya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samu adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
10: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki. Ita ba ta san da maganan ba sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyace matan Hausa gaba ɗaya aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familinta saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
9: Baya ga wannan wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma
11: saboda abu ne mai kai na tsira ga baki ɗaya mu samu aljanna ga baki ɗaya muka ce mu haɗa kai mu yi wani abin taimakon kai da kai da mutuwa da rayuwa duk mu taimaka mashi ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba a'a mu ne manya kalba in ta ɓaci za mu gyara muna son ta ɓaci zama akwai masu gyara shine yasa mu manyan mun ja kanmu abinda duk ya ɓaci da ɗan APC da ɗaya duk kowane siyasa za mu iya shigo mu gyara abin kawai
9: kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan kungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa
12: su dai waɗannan mata gabaki ɗaya yawanci ne yake ba su shawara ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takardar an kai musu in ji musu jagora to goyon bayan da nake ba su kenan da kuma waɗansu da suke taimaka muke ba su wannan goyon baya to duk abin da suka yi dai suka gaya mana mu muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyon baya
9: kungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukan su domin kai tallafi ga ƙarin mutane da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma idan aka haɗa kai tare da jajircewa na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River
7: RFI
8: To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da Malama Maryam Abdullahi wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba
13: su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi to dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale da suka makale mun bi mun bi aka ce beli 150,000 mun hada kudi kuma mun kai ba su karba ba muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su
14: to kamar menene ake zargin shi yaron naki da aikata
13: an ce wai suna da bindiga kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki aka je aka kama su
14: to daga karshe da kuka biyo kudin beli kamar mi su jami'an tsaro suka fada muku dangane da
13: su ce mu je yau mu dawo gobe to na to tunda ka lokacin da sai hankalin mu ya fara tashi mu shiga mu fita dan har mun dauki lauya ya je gurin suka yi haka lauyan ya suka ce ma lauyan wai sun kashi yara to lauya har ya hada takardu ba mu san abin da ya hana lauya amma lauyan har yanzu bai iya yin komai akai ba mu san meye yake faruwa ba mu san meye matsalan ba
14: to tun lokacin da ya faru ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashi yaron din ko kuma a yana raye
13: a ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye in ba kwanan nan wannan yaron da yazo yace ya gan shi ba
14: yana yake shi ya gan shi kenan
13: waya Abuja
14: Azwan
13: 6 to zan iya zuwa gun lawyer tunda na san office din shi amma ryan ji masa bayani in ji abin da zai gaya min tunda dai dama a radio kudin mu yana hannunsa to saboda na bibiye shi dai naga dai abin yaya ne sai na dawo na yi hakuri na ce na bar wa Allah to kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
8: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan arewa dake jihar Cross River
17: abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna kara zubi dole ne mu zauna mu danga taimakon junanmu da shawara mu gudu tare mu tsira tare duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado za mu taimaka mishi
14: wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali akai
17: na daya muna nan akwai member mu yana ne dai na gaba zai fi shekara 13 ko 14 ba aka samu babban yaro babban matashi ya dinga ludo da shi ta baya to bisa kanin shi yaro iyayen shi talakawa ne shi kuma da yake ludo da shin ta baya wan shi na da hali a nan ba gobe aka dauki case aka gai gurin shugabannin mu maza wanda shi ne sarki su dauki wani action akan lamarin ba zancen da nake gaya maka dai kan kai ka da nisa sai da na dauki magana har zumsi on AIG aka je aka yi arrest din yaro shi wanda yake wa yaron wannan abu da aka kai shi CID wani shi ya nuna karfin kudi su waye mu mata muka tsaya kace ba mu yadda ba a takaice dai shi wancan yaron sai da aka kai shi prison sai da muka sa hannu aka kai shi prison to kuma muna taimako kamar a'a wata ta samu ko rashin lafiya ba wani mai taimaka mana ba gwamnatin da take taimaka mana ba wani mai taimaka mana muna ajiye dai 200 ne har na zo na ce to abin ya zama kamar sadaka tijariya to kai wa mutum duk wata kowa 200 saboda ikanin gaskiya tun da muka kafa kungiyar nan hada kudi mun siyan likafa ne bandir hudu mun kai masallaci last year sai da muka siya butoci dozin 10 muka raba a masallaci duk masallacin da muka sa ana sallan jumma haka muka raba
14: abin da shafi siyasa ko wannan kungiyar taku na harkokin siyasa
17: a Cross River Tun lokacin Donadu ni na kafa siyasa wa mata. I'm a woman leader.
18: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River a tarayyar Najeriya. Masu saurare, menene ra'ayinku a game da irin kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa mata, musamman baki mazauna yankuna na daban? Wace shawara kuke da ita? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
19: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, Jamhuriyar Benin da Niger sun cimma matsayar aiki tare domin yakar ayyukan ta'addanci. Tare da kafa kwamitin da zai tabbatar da bude iyakar da ta hada kasashen biyu a cikin kwanaki 15 masu zuwa. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Yunusa Tankubanin Baka wanda ke cewa tabbas Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa. Muna baraba da wannan ziyara mai cike da tasiri ga waɗannan ƙasashe guda biyu, kuma hakan zai kawo ci gaba ta bangarori daban-daban, musamman a bangaren tsaro da tattalin arziki da kuma hulɗa mai kyau. Muna fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shi kuma Muhammad Rabiu cewa yayi Allah ya ƙara haɗa kawunan ƙasashenmu baki ɗaya. Sannan sahabi Abubakar Ibrahim Auta kuwa a nashi sakon cewa yayi Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Afrika baki daya. Sannan Rabiu Nuhu na Baka kuwa a cikin sakonsa cewa yayi cimma matsayar aiki tare tsakanin gwamnatocin mulkin sojan Niger da na Jamhuriyar Benin domin yakar ayyukan ta'addanci abu ne mai kyau. Da fatan Allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a tsakanin ƙasashen yankin Sahel da nahiyar mu ta Afrika baki daya. RFI Hausa, ku tashi lafiya. Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6611. Sai kuma sakon Yunusa Tankubanin Baka da ke cewa salam RFI Hausa, barkanmu da wannan lokaci. Sai kuma sakon Shehu Mai Gawayi da ke layin Garba Jibiya a garin Jos babban birnin jihar Plato da ke cewa tabbas yabon gwani ya zama dole. Gaskiya shugaban kasar Benin ya burge jama'a da ya kai wannan ziyara ƙasashe na Niger da Burkina Faso domin kulla alaka ta magance matsalolin tsaro. Da fatan Allah ya yi musu jagoranci. Sai kuma sakon Lawal Sada Daura daga jihar Katsina tarayyar Najeriya wanda yake cewa assalamu alaikum RFI Hausa, cimma matsayar aiki tare na yakar ayyukan ta'addanci a tsakanin ƙasashen jamhuriyoyin Benin da Niger a cikin kwanaki 15 masu zuwa. Muna addu'ar Allah ya bada nasara. Sannan Ibrahim Mai Wankin Hula kuwa a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger cewa yayi shugabannin ƙasashen Niger da Burkina Faso, ku dai taka tsantsan da junanku, kar a yi muku shigo-shigo ba zurfi. Amma babban abin da ya kamaci shugabannin ƙasashenmu na Afrika shine haɗin kai, sai dai hakan ba za ta samu ba sai sun kauce wa shawarwarin ƙasashen yammacin duniya domin su ke gwara musu kai. Ku tashi lafiya RFI Hausa. Shi kuwa Abubakar Saddi cewa yayi masha Allah. Sannan Real Muhammadin Sa'id dan Kani kuwa a nashi sakon cewa yayi sun kyauta wa kansu. Sai kuma sakon Mustafa Market ko kuma Mustafa MKT da yake cewa masha Allah. sannan sakon Ibrahim Alhaji Gaje kuwa cewa yi muna fatan hakan ta zama alkhairi a gare su da mu baki daya. Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: Lokaci yayi da zamu shakata da wannan.

0: Karfe 9 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Ke sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa mabambantan har-harin da masu rike da makamai suka kai jihar Sokoton Najeriya cikin sa'o'i 48 sun yi ajalin mutane da dama. Daruruwan baki da ke zauna a Afirka ta Kudu sun tsere daga gidajensu domin neman mafaka a sansanonin da ke gabar teku saboda fargabar har-haren kyamar baki. Rundunar kare juyin juya halin musulunci ta Iran ta dauki alhakin kai har-hare da makamai masu linzami kan sansanonin sojin Amurka da ke Kuwait. Jama'a yanzu kuma ga cikakkun labaran. Mutum 17 ne zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar su bayan harin da 'yan ta'adda suka kai kauyen Dangulbi na jihar Sokoto inda mazauna yankunan suka tabbatar wa RFI Hausa cewa 'yan ta'addan sun kutsa kai ne a kauyen Babu Zato Babu Tsammani suka kuma fara harbin kan mai uwa da wabi. Kungiyar Kristoci ta Najeriya kan ta buƙaci a sanya dokar ta bace a bangaren tsaron kasar tare da ayyana zaman makoki na kwanaki 3 domin nuna takaici da kuma jimamin halin rashin tsaro da ake ciki. Wannan mataki ya zo ne sakamakon karuwar har-haren yan bindiga da tashe-tashen hankula da ke shafar rayukan al'umma da jami'an tsaro a jihohi daban-daban na kasar. Babbar kotun tarayya da ke zama Abuja Najeriya ta yanke wa wasu mutum 4 daga cikin 5 din da ake tuhuma hukuncin kisa ta hanyar rataya. Wannan hukunci ya biyo bayan samun su da laifi akan har-haren ta'addanci da suka kai ranar 5 ga watan Yunin 2022 a majami'ar Katolika ta St Francis Xavier da ke garin Owo a jihar Ondo, lamarin da ya sanadin mutuwar akalla mutum 41 yayin da wasu fiye da 69 suka samu raunuka. Sai dai kotun ta wanke tare da sallamar mutum na 5 mai suna Momo Otuho Abubakar mai shekaru 47. Akalla masu ibada 37 ne har yanzu ke hannun yan bindiga a cikin daji tun bayan harin da aka kai wa majami'un kauyen Ariko da ke karamar hukumar Kaciya ta jihar Kaduna a watan Afrilun da ya wuce. Rundunar Sojin Najeriya ta tabbatar da sanarwa a ranar harin cewa ta kubutar da mutum 31. Sai dai shugabannin al'ummar yankin da kungiyar cigaban kudancin Kaduna sun karyata wannan ikirari inda suka tabbatar da cewa babu wanda aka ceto kuma duka mutanen na tsare. Rahotanni daga kamar sun tabbatar da karuwar mace-mace da har-haren kisan mata da kuma kisan jarirai a sassan kasar. Wannan lamari ya tayar da hankulan masu kare haƙƙin bil'adama da ma gwamnatin wannan ƙasa. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Daruruwan 'yan kasashen waje ne suka bar gidajensu zuwa neman mafaka a wasu wuraren da ke yankin gabar tekun Afirka ta Kudu inda suka ce gungu na 'yan kasar suna bi gida-gida suna farautarsu domin kora su zuwa kasashensu. Yanzu haka gwamnatin Malawi ta kaddamar da shirin kwashe 'yan kasar ta da ke son dawowa bisa raɗin kai domin tsira da rayukansu daga har-haren ƙinjinin baƙin. Tuna aka fara safarar motoci masu ɗauke da 'yan kasar don tsallakawa ta kan iyakoki. Ita ma gwamnatin Mozambique ta sanar da cewa 'yan kasar ta guda 5 aka kashe a har-haren ƙinjinin baƙin a Afirka ta Kudu. Gwamnatin Amurka ta sanar da gagaba takunkumi ga wasu manyan kwamandojin kungiyoyin tawaye 2 da ke fafatawa a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sakamakon rura wutar yaƙi da cin zarafin bil'adama. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana cewa waɗannan takunkumai sun shafi John Imani Zanze, babban kwamandan sashen leƙen asiri na kungiyar M23 da kuma Gustave Kubuwayo, shugaban sashen leƙen asiri da ayyuka na musamman na kungiyar tawaye ta Hutu da ke adawa da gwamnatin Rwanda. Kada dai a sha'afa labarin na zuwa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun dauki alhakin harin da aka kai filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa da ke Kuwait da jirage marasa matuka wanda ya sanadin wato mutane 63 suka jikkata. Daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa jagoran addinin Iran Mustafa Khamenei yana bayar da gudunmawa sosai a tattaunawar sulhu har ma ya ce yana fatan ganawa da shi. Wata hira da aka yi da shi, Trump ya fito fili ya bayyana cewa Mustafa Khamenei yana da masaniya kan komai da tattaunawar domin shi ne ke yanke shawara kan makomar kudurorin da kasar ke gabatarwa. Shugaban na Amurka ya bayyana cewa zai so ya gana da Mustafa Khamenei kuma akwai yiwuwar za su gana a nan gaba. Harin lugudan bama ba mai da makamai masu linzami da kasar Rasha ta kai wa Ukraine ya yi sanadin mutuwar akalla mutum 23 tare da jikkata wasu kusan 130 a manyan biranen kasar. Shugaba na Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa bayanan sirri sun nuna cewa akwai yiwuwar Rasha za ta sake kaddamar da wani gagarumin harin. Wannan hari dai na ɗaya daga cikin mafiya muni da aka gani a cikin 'yan watannin nan kuma ya janyo yankewar lantarki da ruwa ga dubban mazauna birnin Kyiv. Hukumomin yan sanda a India sun tabbatar da cewa akalla mutum 21 ne suka mutu sakamakon wata mummunar gobara da ta tashi a wani hotel da ke yankin Malviya Nagar a birnin New Delhi na kasar India. Wannan lamari ya faru ne a wani yanki da ke cinkushe da jama'a, inda mafi yawancin waɗanda suka rasa rayukansu matafiya ne da suka zo neman magani. Waɗanda suka mutu sun fito ne daga kasashen Najeriya, Bangladesh, Mozambique da kuma Liberia. An ceto mutum sama da 40 da aka kai su asibiti, kuma akalla jami'an yan sanda 10 ne suka jikkata yayin kokarin ceto mutane. Gobarar ta tashi da misalin karfe 8:30 na safiya a wani gidan cin abinci da ke rukunin ginin, sannan ta bazu zuwa sauran sassan hotel din. Madalla yanzu kuma sai mu je ga duniyar nishadi.
2: Tsawon shekaru masanantar Bollywood da amfani da dabobi, musamman ma giwaye waɗanda ake amfani da su a cikin fina-finan India, yanzu haka kungiyoyi sun tashi tsaye na ganin an kawo ƙarshen haka. Tauraron masana'antar ta Bollywood yanzu haka suna fafutukar ganin kawo ƙarshen amfani da giwaye a fina-finai, inda suke bayyana cewa za a yi amfani da na'urori da kuma manhajoji domin mai gurbin waɗannan giwaye a cikin fina-finai. Manyan daraktoci da masu shirya fina-finai da 'yan wasan kwaikwayo sun goyi bayan wannan kira na ganin an kawo ƙarshen amfani da giwaye a cikin fina-finai. Kamar yadda wannan kungiya da aka yi wa suna Peter India ta yi kira, wanda a wannan watan ta nuna yadda ake amfani da manhajoji ko fasaha wajen ƙirƙirar giwaye a cikin fina-finai, ba tare da ta bayar da ƙarin haske a yadda ake amfani da waɗannan dabbobi kamar yadda aka saba gani a da ba. Bai kamata giwaye su sha wahala don nishaɗantar da mu ba, in ji jarumi kuma mai shirya fina-finai John Abraham yana bayyana dalilin da ya sa shi da wasu tauraro na wannan masana'antar sama da 20 ke tallafawa wannan kira na ganin an daina amfani da giwaye a cikin fina-finai na kasar India. Tare da fasahohi na zamani za mu iya rayar da giwaye a cikin fina-finai. Hotuna da ake samu daga cikin kwamfutoci. Akwai giwaye a yankin Asia ƙasa da 50,000 a cikin daji. Kamar yadda asusun kula da namun daji ya fitar da waɗannan alƙaluma, inda mafi yawansu ake samun sa a India tare da wasu a Sri Lanka da kudu maso gabacin Asiya. Akwai giwaye sama da 2,600 da aka kama a India a cewar alƙaluman ma'aikatar muhalli. Ana amfani da su don yawon bude ido, nishaɗantarwa da kuma dako a ɓangaren sufuri. A ɗaure suke kodayaushe inda ake gallaza musu azaba. Ƙungiyar ta Peter wadda ke yaƙi da yadda ake amfani da giwaye a cikin fina-finai da kuma wasu halaye daban, ta shaida kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa giwayen da aka kama an raba su da iyalansu, a ɗaure suke a kodayaushe inda ake gallaza musu azaba domin ganin sun yi biyayya. Yawan giwaye da ake amfani da su ya ragu sosai tun a lokacin da aka fitar da wata doka ko a matsayin ubarni a shekara ta 2021 cewa a daina amfani da su domin fifita ko kuma nishaɗantarwa ganin wahala da dabbobin nan ke fuskanta da razana.
0: Tuma da lajigon rahotonmu na wannan rana shine batun gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya da ta kulle yarjejeniyar haɗin gwiwa da wani kamfani mai zaman kansa na ƙasar China, Hefei Shengwen Information Technology, wanda ke shirin zuba jarin kimanin dala $2 billion domin ayyukan bunƙasa masana'antun jihar da kuma haɓakar cibiyar tattalin arziki mai ƙarfi ta Megatari wanda ke kan iyakar Najeriya da Niger, wato Free Trade Zone, matakin da ake sa ran zai ƙarfafa ayyukan kasuwanci da noma a jihar. Ko menene yarjejeniyar ta kunsa? Ga rahoton da Abdulkadir Haladi Kiyawa ya aiko mana.
3: Ziyarar kamfanonin na China na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar Jigawa ke shirin karɓar bakuncin taron tattalin arziki, wato Economic Summit a Turanci, a watan Yuli mai zuwa. Dama dai, gabanin haka gwamnatin Jigawan ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar ta kai ziyarar neman masu zuba jari ƙasar China. Ta kuma tattauna da kamfanoni waɗanda a watan Mayun da ya gabata suka kawo ziyarar gani da ido zuwa jihar. Aka kuma zagaya da su domin tabbatar da inda za su zuba kudadensu. Yayin ziyarar da suka kawo, shugaban kamfanin na ƙasar China, Ren Mingyong, ya bayyana cewa
4: mun zo jihar Jigawa ne domin duba ɓangarorin zuba jari, kuma mun gamsu da abin da muka gani. Saboda haka za mu saka jarinmu. Muna fata laya za ta kyanrufi.
3: Yayin taron tattaunawa game da yarjejeniyar zuba jarin, gwamnan jihar Jigawa Umar A. Namadi ya bayyana cewa haɗin gwiwar za ta samar da damarmakin kasuwanci da ayyukan yi ga matasa da manoma, tare da jawo ƙarin masu zuba jari a ɓangaren noma da sarrafa abinci.
5: Now you are here in Jigawa, Nigeria.
6: Yanzu ga ku a jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya.
5: kuma mun zagaya da wurare daban-daban musamman ma a Maigatari. Ina da tabbacin lokacin da muke zagayawa da ku kun fahimci lalle kuna mu'amala ne da mutanen da suka dace.
3: To ko me masana tattalin arziki za su ce game da wannan yarjejeniya? Ga Farfesa Aminu Muhammad Fage, masanin tattalin arziki a Najeriya.
6: Ziyarar ta yi haifar da dada mai ido wanda an kai jillin da su mutanen China sun yi alƙawarin za su saka kusan dala biliyan 2 a cikin wannan jiha mai albarka mai tasowa, wato jihar Jigawa. Kuma jiha ce wadda take da kyakkyawan wato fuska ta tsaro, kuma akwai potentials inda an ci gaba da haskawa masu hannun jari na ƙasar waje da tuni. Jigawa ta wuce matakin da take yanzu haka a fannin tattalin arziki. Jiha ce wadda duk wani abu da kake da bukata, abin da ya kama na harkar aikin noma, masana'antu da ciniki da kasuwanci, alhamdulillah Allah, a nan ne ake da wato cattle international market, wato kasuwar shanu ta duniya a Maigatari. Ka zo nan shi akwai wato Naifo, wato wanda ake renan tsirrai na dabino, wanda yanzu ka neman dabino a duk Najeriya ba ne za ka samu dabino a kalla kala 30 zuwa kala 40. Wato tun da tattalin arziki wannan hannun jari da 'yan China za su sa a jihar Jigawa na dala biliyan 2 zai haifar da gwamnati ta hanyar samun kuɗin shiga, sannan al'umma za su samu kuɗi su basu yalwala, za su samu da aikin yi.
3: Ana sa ran wannan haɗin gwiwa za ta taimaka wajen bunƙasa fitar da kayan noma zuwa ƙasashen waje musamman na yammacin Afirka da kuma inganta bangaren samar da abinci a jihar Jigawa da ma Najeriya baki ɗaya. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda ya tattauna yadda wata kungiya mai suna Kungiyar Matan Arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan Arewa mazauna yankin, musamman ta bangaren yaƙi da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka haɗa kai wajen kafa wannan kungiya, wanda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi da hanyoyin da za su bi wajen kare kansu. Haka kuma kungiyar ta Matan Arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma. Domin jin yadda wannan kungiya ke tafiyar da aikinta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya, muka tattauna da Malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta Matan Arewa da ke jihar Cross River. Amma kafin nan, ga rahoton da wakil Ilimu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim, ya haɗa mana a kai.
7: Rayuwata.
9: Ɗaya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samu adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
10: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki, ita ba ta san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyaci matan Hausa gaba ɗaya, aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familin ta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
9: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna, suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
11: Saboda abu ne mai kai na tsira ga baki ɗaya, mu samu aljanna ga baki ɗaya, muka ce mu haɗa kai mu yi wani abin taimakon kai da kai, da mutuwa da rayuwa duk mu taimaka mashi, ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba, a'a mu ne manya kalba, in ta ɓaci za mu gyara, muna so in ta ɓaci zama akwai masu gyara, shi ne sa mu manyan mun ja ja kanmu abin da duk ya bace da dan APC da duk kowace siyasa zamu iya shigo mu gyara abin kawai
9: ko wani irin gudunmawa da kwarin gwiwa wannan kungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa
12: ture waɗannan mata gabaki daya yawanci ne yake ba su shawara ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takardan kai musu in je musu jagora to goyen bayan da nake ba su kenan da kuma dan su da suke taimaka muke ba su wannan goyen baya to duk abin da suka yi dai suka ga mana mu muna ƙara musu karfin gwiwa da kuma goyen baya
9: kungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukan su domin kai tallafi ga ƙarin mutane da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma idan aka haɗa kai tare da jajircewa na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River
13: RFI To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da Malama Maryam Abdullahi wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba
14: su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi to dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale da suka makale mun bi mun bi aka ce beli 150 mun hada kudi kuma mun kai basu karba ba muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su
15: to kamar menene ake zargin shi yaron naki da aka ta
14: an ce wai suna da bindiga kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki aka je aka kama su
15: to daga karshe da kuka biyo kudin beli kamar mai su jami'an tsaro suka fada muku dangane da
14: su ce mu je yau mu dawo gobe to na to tun daga lokacin da sai hankalin mu ya fara tashi mu shiga mu fita dan har mun dauki lauya ya je gurin suka yi haka lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashi yara to lauya har ya hada takardu ba mu san abin da ya hana lauya amma lauyan har yanzu bai iya yin komai akai ba mu san meye yake faruwa ba mu san meye matsalan ba
15: to tun lokacin da abu ya faru ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din ko kuma a'a yana raye
14: a'a ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye in ba kwanan nan wannan yaron da yazo yace ya ganshi ba
15: ina yake shi ya ganshi kenan
14: waya Abuja
15: Abuja
14: Azwan Sis to zan iya zuwa gun lauyan tunda na san office din shi amma yanzu in masa bayani in ji abin da zai gaya min tunda dai dama a radio kudin mu yana hannunsa to saboda na bibiye shi dai na ga dai abin yaya ne sai na dawo na nayi hakuri na ce na bar wa Allah to kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an ganshi
16: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
8: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim. Shugabar kungiyar ta matan arewa dake jihar Cross River.
19: Abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna kara zubi. Dole ne mu zauna mu danga taimakon junan mu da shawara mu gudu tare mu tsira tare. Duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado. Za mu taimaka mushi.
9: Wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali akai?
19: Na ɗaya muna nan akwai member mu. Yara ne dai na gaba zai fi shekara 13 ko 14 ba. Aka samu babban yaro, babban matashi ya dinga luɗuta da shi ta baya. To sakamakon shi yaro iyayen shi talakawa ne. Shi kuma da yake luɗu da shi ne ta baya, wan shi na da hali a nan ba gobe. Aka dauki case aka gai gurin shugabanninmu maza wanda shi ne sarki su dauki wani action akan lamarin ba. Zancen da nake gaya maka dai kan kai ka da nisa sai da na dauki magana har zumsi kun AIG. Aka je aka arrest din yaro shi wanda yake wa yaron wannan abu. Da aka kai shi CCI wani shi ya nuna karfin kudi su waye waye mu mata muka tsaya kace ba mu yadda ba. A takaice dai shi wancan yaron sai da aka kai shi prison sai da muka sa hannu aka kai shi prison. To kuma muna taimako kamar a'a wata ta samu ko rashin lafiya ba wani mai taimaka mana ba gwamnatin da take taimaka mana ba wani mai taimaka mana muna ajiye dai 200 ne har nazo nace to abin ya zama kamar sadaka tijariya to kai wa mutum duk wata kowa 200 saboda ikanin gaskiya tunda muka kafa kungiyar nan fada kudi mun siyar likafa ne bandar hudu mun kai masallaci last year azumin last year sai da muka siya butoci dozin 10 muka raba a masallaci duk masallacin da muka sa ana sallan jumma haka muka raba
9: abin da shafi siyasa ko wannan kungiyar ta ku na harkokin siyasa
19: siyasa across river tun lokacin Donadu ni na kafa siyasa wa mata am a woman leader.
13: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River a tarayyar Najeriya. Masu saurare, menene ra'ayinku a game da irin kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa mata musamman baki mazauna yankuna na daban? Wace shawara kuke da ita? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
20: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai duk kuka ji a cikin labarin namu Jamhuriyar Benin da Niger sun cimma matsayar aiki tare domin yakar ayyukan ta'addanci tare da kafa kwamitin da zai tabbatar da bude iyakar da ta hada kasashen biyu a cikin kwanaki 15 masu zuwa. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Yunusa Tankubanin Baka wanda ke cewa tabbas Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa. Muna baraba da wannan ziyara mai cike da tasiri ga waɗannan ƙasashe guda biyu kuma hakan zai kawo ci gaba ta bangarori daban-daban musamman a bangaren tsaro da tattalin arziki da kuma hulɗa mai kyau. Muna fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shi kuma Muhammad Rabiu cewa yayi Allah ya ƙara haɗa kawunan ƙasashenmu baki ɗaya. Sannan sahabi Abubakar Ibrahim Auta kuwa ana shi sakon cewa yayi Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Afrika baki daya. Sannan Rabiu Nuhu na Buka kuwa a cikin sakonsa cewa yayi cimma matsayar aiki tare tsakanin gwamnatocin mulkin sojan Niger da na Jamhuriyar Benin domin yakar ayyukan ta'addanci abu ne mai kyau. Da fatan Allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a tsakanin ƙasashen yankin Sahel da nahiyar mu ta Afrika baki daya. RFI Hausa ku tashi lafiya. Kada a shafa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661. Sai kuma saƙon Yunusa Tankubani Mbaka da ke cewa salam RFI Hausa barkanmu da wannan lokaci. Sai kuma saƙon Shehu Mai Gawayi da ke layin Garba Jibiya a garin Jos babban birnin jihar Plateau da ke cewa tabbas yabon gwani ya zama dole. Gaskiya shugaban ƙasar Benin ya burge jama'a da ya kai wannan ziyara ƙasashe na Niger da Burkina Faso domin kulla alaka ta magance matsalolin tsaro. Da fatan Allah ya yi musu jagoranci. Sai kuma sakon Lawal Sada Daura daga jihar Katsina tarayyar Najeriya wanda yake cewa Assalamu alaikum Arafai Hausa cimma matsayar aiki tare na yakar ayyukan ta'addanci a tsakanin kasashen jamhuriyoyin Benin da Niger a cikin kwanaki 15 masu zuwa muna addu'ar Allah ya bada nasara sannan Ibrahim mai wankin hula kuwa a garin mai godiya a Kimba jihar Niger cewa yayi shugabannin kasashen Niger da Burkina Faso ku dai yi taka tsantsan da junan ku kar a yi muku shigo shigo ba zurfi amma babban abin da ya kamace shugabannin kasashen mu na Afrika shine hadin kai sai dai hakan ba za ta samu ba sai sun kauce wa shawarwarin kasashen yammacin duniya domin suke gwara musu kai ku tashi lafiya a Rafa Hausa shi kuwa Abubakar Saddi cewa yi masha Allah sannan Real Muhammadin Said dan kani kuwa ana shi sakon cewa yi sun kyauta wa kansu Sai kuma sakon Mustafa Market ko kuma Mustafa MKT da yake cewa masha Allah. Sannan sakon Ibrahim Alhaji Gaje kuwa cewa yi muna fatan hakan ta zama alkhairi a gare su da mu baki daya. Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Injiniyan namu na yau da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
0: lokaci yayi da zamu shakata da wannan

0: Karfe 9 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Ke sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa mabambantan har-harin da masu rike da makamai suka kai jihar Sokoton Najeriya cikin sa'o'i 48 sun yi ajalin mutane da dama. Daruruwan baki da ke zauna a Afirka ta Kudu sun tsere daga gidajensu domin neman mafaka a sansanonin da ke gabar teku saboda fargabar har-haren kyamar baki. Rundunar kare juyin juya halin musulunci ta Iran ta dauki alhakin kai har-hare da makamai masu linzami kan sansanonin sojin Amurka da ke Kuwaiti. Jama'an Allah yanzu kuma ga cikakkun labaran. Mutum 17 ne zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar su bayan harin da yan ta'adda suka kai kauyen Dangulbi na jihar Sokoto inda mazauna yankunan suka tabbatar wa RFI Hausa cewa yan ta'addan sun kutsa kai ne a kauyen babu zato babu tsammani suka kuma fara harbin kan mai uwa da wabi. Kungiyar Kristoci ta Najeriya kan ta buƙaci a sanya dokar ta bace a bangaren tsaron kasar tare da ayyana zaman makoki na kwanaki 3 domin nuna takeici da kuma jimamin halin rashin tsaro da ake ciki. Wannan mataki ya zo ne sakamakon karuwar har-haren ƴan bindiga da tashe-tashen hankula da ke shafar rayukan al'umma da jami'an tsaro a jihohi daban-daban na kasar. Babbar kotun tarayya da ke zama Abuja Najeriya ta yankewa wasu mutum 4 daga cikin 5 din da ake tuhuma hukuncin kisa ta hanyar rataya. Wannan hukunci ya biyo bayan samun su da laifi akan har-haren ta'addanci da suka kai ranar 5 ga watan Yunin 2022 a majami'ar Katolika ta St Francis Xavier da ke garin Owo a jihar Ondo, lamarin da ya sanadin mutuwar akalla mutum 41 yayin da wasu fiye da 69 suka samu raunuka. Sai dai kotun ta wanke tare da sallamar mutum na 5 mai suna Momo Otuho Abubakar mai shekaru 47. Akalla masu ibada 37 ne har yanzu ke hannun ƴan bindiga a cikin daji tun bayan harin da aka kai wa majami'un kauyen Ariko da ke karamar hukumar Kaciya ta jihar Kaduna a watan Afrilun da ya wuce. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da sanarwa a ranar harin cewa ta kubutar da mutum 31. Sai dai shugabannin al'ummar yankin da kungiyar cigaban kudancin Kaduna sun karyata wannan ikirari inda suka tabbatar da cewa babu wanda aka ceto kuma duka mutanen na tsare. Rahotanni daga kamar sun tabbatar da karuwar mace-mace da har-haren kisan mata da kuma kisan jarirai a sassan kasar. Wannan lamari ya tayar da hankulan masu kare haƙƙin bil'adama da ma gwamnatin wannan ƙasa. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Daruruwan ƴan kasashen waje ne suka bar gidajensu zuwa neman mafaka a wasu wuraren da ke yankin gabar tekun Afirka ta Kudu inda suka ce gungu na ƴan kasar suna bi gida-gida suna farautar su domin kora su zuwa kasashensu. Yanzu haka gwamnatin Malawi ta kaddamar da shirin kwashe ƴan kasar ta da ke son dawowa bisa radin kai domin tsira da rayukansu daga har-haren kinjinin bakin. Tun aka fara safarar motoci masu dauke da ƴan kasar don tsallakawa ta kan iyakoki. Ita ma gwamnatin Mozambique ta sanar da cewa ƴan kasar ta guda 5 aka kashe a har-haren kinjinin bakin a Afirka ta Kudu. Gwamnatin Amurka ta sanar da gagaba takunkumi ga wasu manyan kwamandojin kungiyoyin tawaye 2 da ke fafatawa a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sakamakon rura wutar yaƙi da cin zarafin bil'adama. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana cewa waɗannan takunkumai sun shafi John Imani Zanze, babban kwamandan sashen leƙen asiri na kungiyar M23 da kuma Gustave Kubuwayo, shugaban sashen leƙen asiri da ayyuka na musamman na kungiyar tawaye ta Hutu da ke adawa da gwamnatin Rwanda. Kada dai a sha'afa labarin na zuwa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun dauki alhakin harin da aka kai filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa da ke Kuwaiti da jirage marasa matuka wanda ya sanadin wato mutane 63 suka jikkata. Daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa jagoran addinin Iran Mustafa Khamenei yana bayar da gudunmawa sosai a tattaunawar sulhu har ma yace yana fatan ganawa da shi. Wata hira da aka yi da shi, Trump ya fito fili ya bayyana cewa Mustafa Khamenei yana da masaniya kan komai da tattaunawar domin shine ke yanke shawara kan makomar kudurorin da kasar ke gabatarwa. Shugaban na Amurka ya bayyana cewa zai so ya gana da Mustafa Khamenei kuma akwai yiwuwar za su gana a nan gaba. Harin lugudan bama ba mai da makamai masu linzami da kasar Rasha ta kaiwa Ukraine ya yi sanadin mutuwar akalla mutum 23 tare da jikkata wasu kusan 130 a manyan biranen kasar. Shugaba na Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadin cewa bayanan sirri sun nuna cewa akwai yiwuwar Rasha za ta sake kaddamar da wani gagarumin harin. Wannan hari dai na ɗaya daga cikin mafiya muni da aka gani a cikin ƴan watannin nan kuma ya janyo yankewar lantarki da ruwa ga dubban mazauna birnin Kyiv. Hukumomin 'yan sanda a India sun tabbatar da cewa akalla mutum 21 ne suka mutu sakamakon wata mummunar gobara da ta tashi a wani otel da ke yankin Malviya Nagar a birnin New Delhi na kasar India. Wani lamari ya faru ne a wani yanki da ke cinkushe da jama'a, inda mafi yawancin waɗanda suka rasa rayukansu matafiya ne da suka zo neman magani. Waɗanda suka mutu sun fito ne daga kasashen Najeriya, Bangladesh, Mozambique da kuma Liberia. An ceto mutum sama da 40 da aka kai su asibiti, kuma akalla jami'an 'yan sanda 10 ne suka jikkata yayin kokarin ceto mutane. Gobarar ta tashi da misalin karfe 8:30 na safiya a wani gidan cin abinci da ke rukunin ginin, sannan ta bazu zuwa sauran sassan otel din. Madalla yanzu kuma sai mu je ga duniyar nishadi.
1: Tsawon shekaru masana'antar Bollywood na amfani da dabbobi, musamman ma giwaye waɗanda ake amfani da su a cikin fina-finan India. Yanzu haka ƙungiyoyi sun tashi tsaye na ganin an kawo ƙarshen haka. Tauraron masana'antar ta Bollywood yanzu haka suna fafutukar ganin kawo ƙarshen amfani da giwaye a fina-finai, inda suke bayyana cewa za a yi amfani da na'urori da kuma manhajoji domin mai gurbin waɗannan giwaye a cikin fina-finai. Manyan daraktoci da masu shirya fina-finai da 'yan wasan kwaikwayo sun goyi bayan wannan kira na ganin an kawo ƙarshen amfani da giwaye a cikin fina-finai. Kamar yadda wannan ƙungiya da aka yi wa suna Peta India ta yi kira, wanda a wannan watan ta nuna yadda ake amfani da manhajoji ko fasaha wajen ƙirƙirar giwaye a cikin fina-finai, ba tare da ta bayar da ƙarin haske a yadda ake amfani da waɗannan dabbobi kamar yadda aka saba gani a da ba. Bai kamata giwaye su sha wahala don nishaɗantar da mu ba, in ji jarumi kuma mai shirya fina-finai John Abraham yana bayyana dalilin da ya sa shi da wasu tauraro na wannan masana'antar sama da 20 ke tallafawa wannan kira na ganin an daina amfani da giwaye a cikin fina-finai na kasar India. Tare da fasahohi na zamani, za mu iya rayar da giwaye a cikin fina-finai. Hotuna da ake samu daga cikin kwamfutoci. Akwai giwaye a yankin Asia ƙasa da 50,000 a cikin daji. Kamar yadda asusun kula da namun daji ya fitar da waɗannan alƙaluma, inda mafi yawansu ake samun sa a India tare da wasu a Sri Lanka da kudu maso gabacin Asiya. Akwai giwaye sama da 2,600 da aka kama a India a cewar alƙaluman ma'aikatar muhalli. Ana amfani da su don yawon buɗe ido, nishaɗantarwa da kuma dako a ɓangaren sufuri. A ɗauri suke kodayaushe inda ake gallaza musu azaba. Ƙungiyar ta Peta wadda ke yaƙi da yadda ake amfani da giwaye a cikin fina-finai da kuma wasu halaye daban, ta shaida kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa giwayen da aka kama an raba su da iyalansu, a ɗauri suke a kodayaushe inda ake gallaza musu azaba domin ganin sun yi biyayya. Yawan giwaye da ake amfani da su ya ragu sosai tun a lokacin da aka fitar da wata doka ko a matsayin umarni a shekara ta 2021 cewa a daina amfani da su domin fifita ko kuma nishaɗantarwa ganin wahala da dabbobin nan ke fuskanta da razana.
0: Tuma da lajigon rahotonmu na wannan rana shine batun gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya da ta kulle yarjejeniyar haɗin gwiwa da wani kamfani mai zaman kansa na ƙasar China, Hefei Shengwen Information Technology, wanda ke shirin zuba jarin kimanin dala $2 billion domin ayyukan bunƙasa masana'antun jihar da kuma haɓakar cibiyar tattalin arziki mai ƙarfi ta Megatari wadda ke kan iyakar Najeriya da Niger, wato Free Trade Zone, matakin da ake sa ran zai ƙarfafa ayyukan kasuwanci da noma a jihar. Ko menene yarjejeniyar ta kunsa? Ga rahoton da Abdulkadir Haladu Kiyawa ya aiko mana.
2: Ziyarar kamfanonin na China na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar Jigawa ke shirin karɓar bakuncin taron tattalin arziki, wato Economic Summit a Turanci, a watan Yuli mai zuwa. Dama dai, gabanin haka gwamnatin Jigawan ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar ta kai ziyarar neman masu zuba jari ƙasar China. Ta kuma tattauna da kamfanoni waɗanda a watan Mayun da ya gabata suka kawo ziyarar gani da ido zuwa jihar. Aka kuma zagaya da su domin tabbatar da inda za su zuba kuɗaɗensu. Yayin ziyarar da suka kawo, shugaban kamfanin na ƙasar China, Ren Mingyong, ya bayyana cewa:
3: Mun zo jihar Jigawa ne domin duba ɓangarorin zuba jari, kuma mun gamsu da abin da muka gani. Saboda haka za mu saka jarinmu. Muna fata laya za ta kyanrufi.
2: Yayin taron tattaunawa game da yarjejeniyar zuba jarin, gwamnan jihar Jigawa, Umar A. Namadi, ya bayyana cewa haɗin gwiwar za ta samar da damarmakin kasuwanci da ayyukan yi ga matasa da manoma, tare da jawo ƙarin masu zuba jari a ɓangaren noma da sarrafa abinci.
4: Now you are here in Jigawa, Nigeria.
5: Yanzu ga ku a jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya,
4: kuma mun zagaya da wurare daban-daban musamman ma a Maigatari. Ina da tabbacin lokacin da muke zagayawa da ku kun fahimci lalle kuna mu'amala ne da mutanen da suka dace.
2: To ko me masana tattalin arziki za su ce game da wannan yarjejeniya? Ga Farfesa Aminu Muhammad Fage, masanin tattalin arziki a Najeriya.
5: Ziyarar ta yi haifar da dada mai ido wanda an kai jillin da su mutanen China sun yi alƙawarin za su saka kusan dala biliyan 2 a cikin wannan jiha mai albarka mai tasowa wato jihar Jigawa. Kuma jiha ce wadda take da kyakkyawan wato fuska ta tsaro kuma akwai potentials inda an ci gaba da haskawa masu hannun jari na ƙasar waje da tuni. Jigawa ta wuce matakin da take yanzu haka a fannin tattalin arziki. Ya ce wanda duk wani abu da kake da bukata abin da ya kama na harkar aikin noma, masana'antu da ciniki da kasuwanci. Alhamdulillah Allah a nan ne ake da wato Cattle International Market wato kasuwar shanu ta duniya a Maigatari. Ka zo nan shi akwai wato Naifo wato wanda ake renan tsirrai na dabino wanda yanzu ka neman dabino a duk Najeriya ba ne za ka samu dabino aƙalla kala 30 zuwa kala 40. Wato tun fannin tattalin arziki wannan hannun jari da 'yan China za su sa a jihar Jigawa na dala biliyan 2 zai haifar da gwamnati ta hanyar samun kuɗin shiga, sannan al'umma za su samu kuɗi su ba su yi rawala, za a samar da aikin yi.
2: Ana sa ran wannan haɗin gwiwa za ta taimaka wajen bunƙasa fitar da kayan noma zuwa ƙasashen waje musamman na yammacin Afirka da kuma inganta ɓangaren samar da abinci a jihar Jigawa da ma Najeriya baki ɗaya. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda ya tattauna yadda wata kungiya mai suna Kungiyar Matan Arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan Arewa mazauna yankin, musamman ta ɓangaren yaƙi da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka haɗa kai wajen kafa wannan ƙungiya wadda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi da hanyoyin da za su bi wajen kare kansu. Haka kuma ƙungiyar ta Matan Arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma. Domin jin yadda wannan kungiya ke tafiyar da aikinta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya, muka tattauna da Malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta Matan Arewa da ke jihar Cross River. Amma kafin nan ga rahoton da wakil Kilinmu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim, ya haɗa mana a kai.
6: Rayuwata.
8: Ɗaya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samun adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
9: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki, ita ba ta san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyace matan Hausa gaba ɗaya, aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familin ta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
8: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna, suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
10: Saboda abu ne mai kai na tsira ga baki baki ɗanmu mu samu aljanna gaba ɗaya mu muka ce mu hada kai mu yi wani abin taimakon kai da kai da mutuwa da rayuwa duk mu taimaka mashi ba kuma wani ke ba mu kudin ko gwamnati ba a'a mu ne manya kalba an taba ci zamu gyara muna so an taba ci zama akwai masu gyara shine sa mu manyan mun ja kanmu abinda duk ya baci da dan APC da duk kowane siyasa zamu iya shigo mu gyara abin kawai
8: ko wani irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan kungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa
11: shure waɗannan mata gabaki daya yawanci ne yake ba su shawara ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takardan kai musu in je musu jagora to goyen bayan da nake ba su kenan da kuma waɗansu da suke taimaka muke ba su wannan goyen baya to duk abin da suka yi dai suka gaya mana mu muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyen baya
8: kungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukan su domin kai tallafi ga ƙarin mutane da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma idan aka haɗa kai tare da jajircewa na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River
12: RFI to madalla an gaishe damar tala'a da mu Ibrahim da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da malama Maryam Abdullahi wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba
13: su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi to dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale da suka makale mun bi min bi aka ce beli 150 mun hada kudi kuma mun kai ba su karba ba muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su
14: to kamar menene ake zargin shi yaron naki da aikata
13: an ce wai suna da bindiga kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki aka je aka kama su
14: to daga karshe da kuka biya kudin beli kamar mai su jami'an tsaro suka fada muku dangane da
13: su ce mu je yau mu dawo gobe to tun daga lokacin da sai hankalinmu ya fara tashi mu shiga mu fita dan har mun dauki lauya ya je gurin suka yi haka lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashe yara to lauya har ya hada takardu ba mu san abin da ya hana lauya amma lauyan har yanzu bai iya yin komai akai ba mu san meye yake faruwa ba mu san meye matsalan ba
14: to tun lokacin da abu ya faru ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din ko kuma a'a yana raye
13: a'a ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye in ba kwanan nan wannan yaron da ya zo ya ce ya gan shi ba
14: ya yana yana yake ya gan shi kenan
13: waya Abuja
14: Abuja
13: a Azwan Sis to zan iya zuwa gun lauyan tunda na san office din shi amma yanzu in masa bayani in ji abin da zai gaya min tunda dai dama a radio kudin mu yana hannunsa to saboda na bibiye shi dai naga dai abin yaya ne sai na dawo na ne hakuri na ce na bar wa Allah to kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
15: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
16: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
15: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
16: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan arewa dake jihar Cross River
18: abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna karazubi dole ne mu zauna mu danga taimakon junanmu da shawara mu gudu tare mu tsira tare duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado za mu taimaka mashi
8: wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali akai
18: na daya muna nan akwai member mu yana ne dai na gaba zai fi shekara 13 ko 14 ba aka samu babban yaro babban matashi ya dinga ludo da shi ta baya. To sakanin shi yaran iyayen shi talakawa ne. Shi kuma wanda yake ludo da shi na ta baya, wan shi na da hali a nan ba gobire. Aka dauki case aka gai gurin shugabannin mu maza wanda shi ne sarki. Su dauki wani action akan lamarin ba. Zancen da nake ga maka dai kan kai ka da nisa sai da na dauki magana har zumsi. Kun AIG aka je aka yi arrest din yaro shi wanda yake wa yaron wannan abu da aka kai shi CCI wan shi ya nuna karfin kudi su waye waye mu mata muka tsaya kace ba mu yadda ba a takaice dai shi wancan yaron sai da aka kai shi prison sai da muka sa hannu aka kai shi prison to kuma muna taimako kamar a'a wata ta samu ko rashin lafiya ba wani mai taimaka mana ba gwamnatin da take taimaka mana ba wani mai taimaka mana muna ajiye dai 200 ne har nazo na ce to abin ya zama kamar sadaka ta jariya to kai wa mutum duk wata kowa 200 saboda ikanin gaskiya tunda muka kafa kungiyar nan hada kudi mun siyan likafa ne bandir hudu mun kai masallaci last year azumin last year sai da muka siya butoci dozin 10 muka raba a masallaci duk masallacin da muka sa ana sallan jumma haka muka raba
8: abin da shafi siyasa ko wannan kungiyar ta ku na harkokin siyasa
18: siyasa across river tun lokacin Donadu ni na kafa siyasa wa mata I'm a woman leader
12: tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River a tarayyar Najeriya masu saurare menene ra'ayinku a game da irin kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa mata musamman baki mazauna yankuna na daban wacce shawara kuke da ita sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
19: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu Jamhuriyar Benin da Niger sun cimma matsayar aiki tare domin yakar ayyukan ta'addanci tare da kafa kwamitin da zai tabbatar da bude iyakar da ta hada kasashen biyu a cikin kwanaki 15 masu zuwa wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da sakon Yunusa Tankubanin Baka wanda ke cewa tabbas juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa muna baraba da wannan ziyara mai cike da tasiri ga waɗannan ƙasashe guda biyu kuma hakan zai kawo ci gaba ta bangarori daban-daban musamman a bangaren tsaro da tattalin arziki da kuma hulɗa mai kyau muna fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu shi ko Muhammad Rabiu cewa yayi Allah ya ƙara hada kawunan ƙasashen mu baki daya sannan sahabi Abubakar Ibrahim Auta kuwa ana shi sakon cewa yayi Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Afrika baki daya. Sannan Rabiu Nuhu na baka kuwa a cikin sakonsa cewa yayi cimma matsayar aiki tare tsakanin gwamnatocin mulkin sojan Niger da na Jamhuriyar Benin domin yakar ayyukan ta'addanci abu ne mai kyau. Da fatan Allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a tsakanin ƙasashen yankin Sahel da nahiyar mu ta Afrika baki daya. RFI Hausa ku tashi lafiya. Kada a shafa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International. Cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka. Ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661. Sai kuma sakon Yunusa Tankubani Mbaka da ke cewa Salam RFI Hausa barkanmu da wannan lokaci. Sai kuma sakon Shehu Mai Gawayi da ke layin Garba Jibiya a garin Jos babban birnin jihar Plateau da ke cewa tabbas yabon gwani ya zama dole. Gaskiya shugaban kasar Benin ya burge jama'a da ya kai wannan ziyara kasashe na Niger da Burkina Faso domin kulla alaka ta magance matsalolin tsaro da fatan Allah ya yi musu jagoranci. Sai kuma sakon Lawal Sada Daura daga jihar Katsina tarayyar Najeriya wanda yake cewa Assalamu alaikum Arafai Hausa. Cimma matsayar aiki tare na yakar ayyukan ta'addanci a tsakanin kasashen jamhuriyoyin Benin da Niger a cikin kwanaki 15 masu zuwa muna addu'ar Allah ya bada nasara. Sannan Ibrahim mai wankin hula kuwa a garin mai godiya a Kimba jihar Niger cewa yayi shugabannin kasashen Niger da Burkina Faso ku dai yi taka tsantsan da junanku kar a yi muku shigo-shigo ba zurfi amma babban abin da ya kamace shugabannin kasashen mu na Afrika shine haɗin kai sai dai hakan ba za ta samu ba sai sun kauce wa shawarwarin kasashen yammacin duniya domin suke gwara musu kai ku tashi lafiya Arafai Hausa shi kuwa Abubakar Saddi cewa yi masha Allah sannan Real Muhammadin Said dan kani kuwa ana shi sakon cewa yi sun kyauta wa kansu Sai kuma sakon Mustafa Market ko kuma Mustafa MKT da yake cewa masha Allah. Sannan sakon Ibrahim Alhaji Gaje kuwa cewa yi muna fatan hakan ta zama alkhairi a gare su da mu baki daya. Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International. Musamman Injiniyan namu na yau da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
0: lokaci yayi da zamu shakata da wannan